Kuna mauri, pangoro wamen panan kiripasi rau ngai pi kua pingi. Esa, tamanepen meongatapu me yampun katanuata iya na taan ti, na konta na katipui matenuan manepen meongatapu teron dikirakeri inawakion Sydney, Australia, haika George P. Tasikai o ni tabita kaitamakin awira. Hiri posinaki mende manepen meongatapu pa yopun temuantai, ni karawaki ay anamanepen meongatapu kiripasi kanakoi iya na ruron dikiraki. Pana tei pukin kiribasin the Commonwealth Youth Parliament. Hiyo ta wakari yasa ni kusia yei tiru nikiraki menepen nako ta Commonwealth. Pana kuna ni karawati meruru ni kauntea kai ka nganga ika anuora kinkai. Hena karikiraki ya terapakau awai ni kakurakura da wakio na takin tauteaka ni namata. George o tabita harangi ni kota kukuria ipukin watakin panai ya kain kiribas o wake ka akawa ke ana karikiraki ya. Ana kuna maki itiron dikiraki on kiribas. Irakin na yo iron kiribas, enapun kuna ni kota na itiran ako ti kiribas. O nunguraya kin napa aya itiran tiron dikiraki, men naap hakita pewa. Hesa teriri ya eutan tarawa yeta jese, sinipuka merua kuronte wana anaririki ni kamenina titete ni matangi nanon takawan diri ni kaputa, nite manupung tuwikei. Hiri posinaki mairon di ICW nte makuroa yuwa pe yawe anapipi na kon anaruni karikinongro mpanan kiribas pa emwana kikanoan te pukameruai nte tataru ondumia ki metemasi irawi atei kanoan te manepe wai aneneakin kunan kiribas. Etaku pe yawe pa ikakwa waki kanoan te pukameruwa yu iron te kiraka te kaunsira men te kawai ya peokuro awai te minita men te kiyusi yao te katigis men terun katurika. Rungroon te ptepeke. Asa natan kwa kwa tepenu siren naki kawiya te unumane kain Christchurch ipokin karawan na yeipopoki na koina. Imain karawan te makurin lipuaka na koina onuwa tiririkin nako. Iroon na pon nasina te mane on kuneaki iroon te kamea ayate sakakae. Te unumane yo pon Norman Lee ruapuyi anaririki hari emate tepewa te wiki imain kuneaki na iroo ya policeman nivene nana mattress ya maimai on kamanina te taipa teru. Hai ero tungtung, anu mai turuturun diriku watang awapui. Nasina David Lee, epun rokana, tamana iyon nanaru, inanun temana tipi meono watiawa, anu nakia iya natapia yanga. David mea raona riki temana, apun kapureakin diriku watang awapui mewawa, ipukina yapure ayo, raona ki mea karawan napa temakurin kemua antemais, ni mana ya wapua wapui tanga tetara, hari akamanina ayain kapua iya yaka, Andoana kimea ayei teran kapenemani rikitapewa ipukini kakukure yeya. Ndiri posa rikawasina kwa kini mei teririkeyo ayosia ipa epontoki meaun Norman Lee imuini rotakina njawara kia tenumonia au awarakini purona awai tapewa riki haki aariki na kuina inanundana tayini mena mtakaangana. Hesa tepe nauru nikametoa apitaki narana nakon naero hapen teonon Micronesia teuana hari ikatanota ayo Nke tairiki. Hana manepen meongatapu nauru ea poinsen kapata pitakin tetua e meongatapu inanun mei tiririka iyo imuin tangirakin pitakin narantepa. Hari etapeka kion taipurana kiroon te presidensa David Adang nimuan tiririka iyo. Etakua Adang paantete iyo ngai tera nauru ngaya ari easen kinakia ya penaman tetai ari emuani noamata yai. O uotakin te pitakin tetai yai enapun kotariki yai karineakin rikiaia anapota namata haya tete awai kinakia na urupon te wana mi poko na pento napa eta kapene nuariri ke me maisen kaina hay ekania te pui me wowa tanga me pupurana hay wo pui me te wana te square kilometer hesa de senta ipuki aine yon pc inte akina pa te makurin yo awana ko yaine amane Ya kurakura nga irikireke na mea te waki yonra peka waika apou, te yai awai te drug. Ntero ari ya kuna andiki yei karawan te makuri ni yawa na koi yaine wa tei, watap mandiki. Ita yakina te coordinator nte senta ayo Shamina Ali pa kanganga ikanora kinte te yei. Epon karawaki ntero pa anarota kia irapataya, aya yango, ondoana ki mea karawan te makuri ntautau wari ya maisi nka inoraki, nkaputa tepe. Ayo ariki pa anatapeyanga de sendai yon kamenanda pa kawai ka bo wai kai
Are e ka kwa ba e pundang ni kura kura na pa rita kina mea karawan makuri ni wawa an tanga ko. E ta kuri gina yei pa rikira kena pa kamani nandi drug pun ngaya na pa te wana te waki. Are e karike te makuri ni wawa an tanga ko are e ka kwa waki na pa iroya na ki asa ni kamani waki. Manna ya ka nganga. Rungrungu na napa. Wa manna na taan siriye itape ya kri ka ki akarina ni mate inano ni etain karawa te makuri ni siriye. Nte urara ki. Hari etonang kai makuron te pe yo e rithomo a crit pirmakan te urara ke yo re yesen kamai ngi kain on wai kai nanun tai nda kapupu ai hari etonang kai meyakin jono neurope yon teki o eri posna ki pa akaina ki ka na pa kawai aki men kawai ka feiti o aladilia dona ki ma tio nora kin ta kawai ngai epondo ta kinapa nikura kuran te urara ke ai. Oh, esa tepa Saudi Arabia naitarang kai mea te kanganga epes mandetayari e moana ye yana puaka Amerika o i te reara na kon Iran ni wapi mea wanuan pe peruare o antangirian kai pa ena waiakuan nui sinako mante po puaka ei mandetayai o imuin puaka nakin tenua apena o e taku Saudi pa e ponte imato anta ukorakorana de wika yo o e pondeita arun are e wake i Amerika ni puaka na Iran. Dona kime Iraq, hari apun ka kowa pa ngaiya, aki asa ni buwa kanapaya. Anakangangang kai Saudi Arabia, pa ena katima tua kapuan min buwa kanakina ki enang katira roa, mea te pupuwa kai waking kai, on tangira ta kapumi na konta yen urua ka ki hari ke na konta pena. Mangayari ena taraya roi, pa antaya buwa kanapena, o pukintira. Rungrung, minpanan kripas.

to nakakarin na may kay. Kaya nakakarin na kanam, tara pa, nakunaan na kuroy. Kaya re, di me to'y dariki usin na, wangaki me, tapi ako raritan na rakatawanaw, aki pun naninin na ko, ape mayo, ni karo ko ay tiran, tapi me uwa, kana aro na payay. Katanwa ta, kaya tangira kinakoyan, tatawanaw ay yun, ya, reisi ko na pamangaya. Ni tiran no, tapi me uwa. Sina kami orang kanin, tukuran na imuina, irundawari, tapi itapu, me tapi anamakin.

wane te te korana ai te kukurei te rana wanere ana agimente te tapone makure naru na kongora ke te Ministry of Works and Energy naranangkai e te te mese ai takopa mente te korana ane karina angim ke ane karipuati ang koe te te tapone makure e te te mese naranangkua te te Ministry of Public Works and Energy Wahana te kunai ini nan tain te takakapu imerenai anak po takin makuri nak te tahu te kan nan te diri kau wong te anga ay tahu pe kau kari kaki te tahu ruling an kari nan apa te angin nan te am tain makuri kaya ni apa am ministry ke tahu pa kari nate ang nakoi nan te sepangam inan nam tapa makuri kau kau koro menam tapa ni kongora meyai wapi me wanua te ministry kai minta pi me wawa ay minta wanan jangan rabaki I mean, the people who want to go to the house are not going to be able to do that.

0: Kepentingan metuan nora, ion panan mel dia FM 89. Jadi ingkai tapi mau nawa temenis nak kunjawa tawana. Menam tapa nak kongra meyai, yari tari kita. Taka mel dia mai turun aku imnan nanti meruan tetawana wayu. Kaya tapi nak penrokote, aku buat pun teriringa kion na. Pun tim metuan pun angati, tapi wara ke kongra aku im. Sena dari tangkannya di tengoran tawan kanwan tepung. Ipekin kongram tetawana wayu. Karimetuan takauring ke karimetuan tiang takauring nampa apui etai meto takauring yon karimetuan tiang merenan tai puken taono ni kire pas me pa na pa tikin tapo aro taki nangin karawai ka ka kanwa men kora kora akauringa kita potan no meta ni paina ceta tauroi inte tokoi ka nganga kiana konan ro taki ai tawani kanwan tepong ipukin tiaono ni kiri pas mepana pere katau rawaki. Gye kara ngayin ipukin ngayinan tepong ngayyo ati takapong. Tenepuin surai wanga wapi maonowa. Antoki kora-kora nanti awanowa antepakan tai. Tepai arik, etai metua. Epantai metua na pangkai tenang buaka anime na imiangin tiaono ni kiri pas. Irarikin nane. Yairikin nang buaka anime na imiang meyon tiaono nrayna miang. Ayam tiang non rawaki, aika tapi ni main nak kumaya. Tewanang inang men naikai, anak unan rosi tapi uat apa tiang non ikiripas. Taran tiang non ikiripas tiang ayah pipet dan metua tau memeya kumaya. Nak kumai ni ku nipiri nanti nuwa nak kuntepi meyawa denot, enak unan tu kari merenantai tari enaroi men meripu. Taran makin meyapu tari, tengai naiu enaroi si te meyapu ruru nikarau non tapi uat. Tarante tairi kena roy. Tarante pongi pukin merakei ya peyang tarawa mayana. Ana roy nangin tetai, tarante tairi ki ekan taninga kiti roy. Kuria ranuka ope meme, ana roy nangin tetai, tarante tairi kena roy. Nonous tapi tewia piru ane kunau. Ana ridinga si takara we pepete naona tapewa a tarande tairi kana wana ngang tautana mane mea pururu ni karau naona tapewa tarando no to ata mena warure ana wana ngang tautana ni mea pururu ni karau tarande tairi kana roi si te te mea pururu ni karau pana petiang e pepete men me tuatau mei mei yak me yo na ko meang me yo ni pirine wo wana kon te pi mea wa te not tari ena roi men merep Taranta ngayina ayu anariringa si takarau e pepete naona tapewa. Taranta tairike na roi si temea pururu ni karau nte tai e warireke. Kawaina makaina iteri ninkai. Awe katautauan tiura meteyapus. Ipuken kiripes mepanape. Ikanta ni ngaki pehesan nora tari inanon te tei ngapo ngayu. Awe langa kanta ni ngaki ngane yapusina. Tepi mono wa teminesi muinne meawan pakantai ei. Aya kantan ngaki teri teya pusen dia tana wawa desemari tenua wanua temita. Tiara dey muina tepuina temenis muin tepi metowana. Teri nan waya ke desemari ruwai wawa temita. Ayo na pangkannya teya tawani kanwan tepong ipu kintiano nraina merawaki. Tawani kanwan tepong ipu kintiano nraina merawaki ada kata urawaki na pangki karangaina. Pukin ngainan tepong ngayu ati takapong. Antoki kura-kura nanti awanowa. Nakon teta muantai dikeyo. Karimetuan tiang takatauroi nampai suwa. Ete imeto katautauan karimetuan tiang di merenantai. Ipukin tiangon raina miang dikinta paki arotaki. Nang ke nang ini karawai ka kakanua meni kura-kura. Akaurunga kita potan nome tanipaina teta tauroi. Tutokoi ka nganga kena konan rotaki ay. Tepai ariki, enang kora-kora, ante imetua tepari kondang ete ITCZ, nimena imeinikun tiaonon raina miang. Ayari akatautau wagi pa, enamain nako meyo, anikunan rota tiaonon raina miang. Tepai ariki, taran tepong ipukin tiaonon raina miang, tiang aya api pete. Nakon na pepete, mei meiya ki mei ni kuno ko meiya ki meiyo. Nipiri na tauwana nakon tepui na tenot. E nakon antoka rimere nantai, taadi e na merepu. Ketari ena roi on meripu. Te raina ena wananginang on karawu ni korakoran tapetai. A tarante tairi ki tautana ta wananginang meni karawu e pepete. Taranta apueran ena wananginang on karawu e pepete on konan korakoran tapetai. Tarante tairi ki ekantan nga ki ta wananginang on karawu e pepete. Taran Christmas ena wananginang on kakarawu me katautawan teis o tepe na konte pakantai. Tarante tairi ki ena wananginang tautana o ta karawu e pepete. Kantun tiang e pepete an me tua tau mei meie ki me yo na kumiang mei nuku. Nipiri na tauwana na konte pi me uo de not. Tari ena royo ni merip. Tarante ngay na iyo ena wananginang tautana ni mea pururu ni karawu naona tape uwa. Tarante tairi ki roi si te mea pururu ni karawu nte tai ya warereke. Kawain na makai na iterin kai. Ay katautawan tiara me te yabusi pukin Christmas. E kantani ngaki te yabusin tari na konte pakantai ya yu awa te minisi minne me uwa. Die tana te wana te samari to wana ruwai wa te meita. Tiara me te yabusi pukin kantun. E kantani ngaki pa yora tari kantun ni me uwa te minisi min te uwa nangkai. Terinano to wana te samari ono uwa wanua te meita. Te yapu sarei muina, isuwa te menesi muini isuwa, te mantairi kei yo. Ni kantani ngakina pandietana to wana te semari ni mea ua awa te meita. Ni tawani kanuan te pong, are katawrawaki, menna opisin tawani kanuan te pong, are ipeso.
1: Device promotion. Kada kaya amra kayo ang tingin telepon, o file na ko telepon, kapuan kay de AO6, na po na air, pakalepon, men tebubwaru api malwewa, na kon tebubwa api malwewa. The model E14, men tebubwaru api malwewa, na kon tebubwa api malwewa. O, tabi wari, akakita na telepon, na ikatang roi ng taida, ay ka, apakapakapakapakapak, kaya na po makikawa po yan ito yayo.
2: Yay, pun ka ho murala na ito bubukitawa, yu ay kami akura.
1: Iragin na beran, o yay, tapakani po, po, naron.
3: Apo ang kay, wawa ang mayo saan, o na nagirom, tapakani po, yon ang kawawan telepon.
2: Yay, o tapo ba hindi embe sa QR, yung narikin na payrom din, mewan pesen, tapakani po, yon din nanin na ko tayang telepon na.
1: At ang roi, ngayon, tapo, nipakamani, irawi akara, ipairiki. O, Vodafone, Bakin, Wakan, Met, Greenix.
3: Yay na ba, inani kay, na naman na matutuwa matutuwa, hindi tayo na tayo sport complex. Ibigin ni Banyan na kuna, telefonia, doon na agya-agya, kaya wala ang mangan na kawota po, kari kung wakani mga iya, ibigin, wakam, kaya kayo na naman.
2: Ya, sila niya po bukitawan.
3: Niko, pasuwa na tayo ngay. Ayaw pa ka na po ang kay, wota po ang yon na naman na telepon. Sa kita baka, ikanaw raw, pa-iapon ng babukitawa, yon na babukitawa, yon!

0: nightbus.
1: Si woga de tara ako na kuwain ni kapungana si pororain de tata nuka ni pong. Kariki ang kaya ako na kona minta ni si mentyo te buina te tahiriki ni karuwa te ono wan te nga pong. Ori esta to wana woga ke te pohi ibukin ka ni nakim te pororain. De tata riek kapungana ki ene pene tainan te owa awan takara ngayna.
0: Ori esta to wana woga ke te pohi ibukin ka ni nam te pororain. De tata riek kapungana ki ene pene tainan te owa awan takara ngayna.
2: Yari tainan suwa! Nako yari!
0: Kata aras baswa ikan uang. Ori asta tawa na tenua noa te poki kana kwa ke sipawa kan uang na kon na musu ke rorom. O ikain dari kim.
1: Da, ai bu nek de kora na kana se de kwa de pon ne.
2: Uri na pawo de pon. Ya di kona le teria anda nga ibu kim kwa tri kimnas.
0: Ya kupe.
2: Ibu kim tenem na wo de pon ta na ko. Ya na se de na de kupe. Yo recharge me. Oh, the secret. Kana kwa dai bagi kana na telepon. Ubusi yam kupe. Kaya kanwagin ang telepon na ilo yung mutu aron-rom na kaya po na.
1: Ja, o ilawa sa tayo kanakwagin na urong-urong.
2: Ninabuhi sa tayo bukini kanakwan ng urong-urong. Ikatoto ko na lang makain na.
1: Kaya kantawa mo, kupon ko awa.
2: Ya kaan na nga, uri nga. Uri esta, awa, awa, awa, tabo.
0: Web top up.
1: Ja, yung mga to web top up. Yung mga tangan to web top up.
0: To web top up, kung namta yung top up, ayaw ko tangiriya. Kaya namta po, ayaw ko mena yay. Yan ini paisi.
1: Ja. Bukan guau ane ke?
0: Ibu kini kita buat kan kawal atau website ayo. www.vodafone.com.ky. Nakon coba, orang nampak telefon ke? Anak nampak telefon rom dunia ambais atau nakon pe?
1: Tetapi orang ini waktu ini awak siapa? Ina non isu atau pun?
2: Kanoi kongkai? Apa nanti nanti orang bincang? Ina non nara sales Vodafone.

Listen up, yo. It's Valentine's Day.

Sobat Pacific Top Up. Tino ton tayo na kung tumen na ron, memporati. O ay nakangaron, si Karinang kay Kamuntay ang terbo ng bayon gribes men top up online. Top up online. Men tapo na kung tiyon na pinaron Australia, New Zealand, Fiji, ala may siriki. Etabe, ebaisi, o meni men roy. Katayang kay, o na kung tilingke www.specificislandtopup.com/shop/top up. What a fun, Kiribati!

Ah, me nam tapani ko ngora me yei na nante ta me ron te ta tani me on ta ye yu an nara tai mon kai wa pui me ta wana te me nesi na kon wo wa nikira nara tai yu ke nikira na tai yu me an ko ya na te me ta na pani ka ka me u ko ni ka unga ko me a uri ne rine ke yon ka wai na na pen para tere irei ta ko pan ko ya tai tere irei ne ko yon ka wai na pen po po an tai ke na te me ta na pani ka ka uri ko paina te tataratara roi na non te katia ni peongam ke am sku pasi na non te paranam te irei ngaya rein koe te kongongora me yanu me ngam me yanu peongam ya kaka me uriko ane kakatiki roi koe na non nam tai nongongora tira na ko kanuan nam tai mai kane te ime toa kukurei na wawai koe na non te tapio wate tai ike roa na kemirou ikene banga roan ko te te ware tareman pitaki ina nan te nikiran te te pakan tayo ni karo kote ote puina na yere na kakukurai ko riki ni kame roro ko me audine rinin roana ki me ya katanua tarapota kine makuri aki ate ime toa popo utoka ngura amina nan te tameruan te tawana wayu

etiquettes pun tu wana mebukon na nakari kira kete pota ke bukin dairy. Ekan wan anai kari kipe itau te ekan kiri pes me Australia. Me ning te kari kira kaya yo pun tu bukin teriri ki onsan wa kena ke menu wa tenga wa pe metenwa. Etiquettes ekina ke nara na etiquette pes education. Hai kai kari kira kete pe wa kaya san wa kena ke rina nung te kari kira kaya yo. Tu wana kakora kora kin na runtiang ariri ya temeru an tapun dairy. Wawa, warupuan arun na yabarabari me yakurupukin kiripe soni metang atein tereirei. Tenua, kameunai makurin yuawa, oni karika tereirei patetapu emenu, oni mane iya atei nikapene. O awa, pun tinanuan anakanwa tereirei, oni katauroi pain nangareirei ipukin nanakin terapekau, ekanuan tai aikankai ke wapimetowana sentre. Nikakuruan anun na yu o educate o waikai makurika akarawaki. Chetsi, kete gender equality disability. And social inclusion. Edimetua educates ni kariki pema tibota ki bukin deire ni potoka ECCE ke inclusive education ntaraya pa tereire yemenu omen na koroi buki atei ni kapene. Literacy and language ke katameruan te warewari tokorupoki tetete o te kakawomu. Edimetua educates ni kariki pei me tibota ki bukin deire ni potoka te primary school ibukin te muandinan ibukin tokora ki te wana awowa o te good start to English, ibukin tokora ki te nua au awa. Me upuni ai a te intungaru ke professional development, ke karikira ki ana yakona pai aratan deirei. E te imetua educates ni kariki pai me te puata ki bukin deirei, ni puutoha KTC, yon de yakina i aratani ka iriri me taan deirei. Pa yonga ni kakurakura haki, ken rapepe a yakona pai. O ni pene nepe arroi en spa wai deirei e ka atamerua. Climate change and resilience etimetua educates ni kariki pei me te puata ki bukin deirei ni makuri me te policy planning research units o te curriculum units I bukin ni kametua ni kaini peire o karinan rongorongon pipitaki ni kanuan pong te kanuan deirei. Memna yo o yakona ni kawangai ya sareirei panareya kinia atei kanganga ika akona andiki menna na urupai akia irekireke me pipitaki ni kanuan pong o aro yang tu toko ikang aikai. Ida lagi nak kira asal nusa aikai nape kari kira kira awak kena paya yang na otoha educates na konde bota kibukin deirei. The teacher registration kete botoha na konde wani mia tan deirei. CTAC kete botoha na konde anai kari kira kete bota kibukin deirei merirei naru. Raising the bar ke warguan tetamero ina nanti bota kibukin deirei. Chemist tawan muin rongrong kia rei atain rei rei o sari rei yon kiri pes. Monitoring and evaluation. Tinan wakin na katameruan na kawaki a kere kere ke mete ESSP ke ana kanwa ni mete pota ki bukin rei rei. Finance management. Katameruan na runti peperonga o te tararua yon ta kapene mane. O te partnership. Ke kakora koran di kare kipe merapata nako a kia kani puopuo ki mete rei rei. Educates. Ponto wana mei kokonda na kari kira kete pota ki bukin deirei. Ekan wan anai kari kipeite tau teha nikiripes me Australia.

Tapi nuwata gerang kaya nakon pun tiawan na mawag eh. Sa kora nakon nakatang-tang warir kayo, main bon na mawag. Tawra yung rorong sa wakin na pendang ura. Am rorong mentirun kalikin rorong.

Kulumeuri, tumurung men peran kirpa sirong ngay piko banking. Yasa ta mana pen mga tapon katanwata iya na tante ina kon anak katipui matenuan mana pen mga tapon teron dikirake hari ina waki on Sydney, Australia, ay ka George Peter Sikai ane itabita kaitamakin aura. Iri po sinak men ta mana pen mga tapon pa ayo po ni temuan tayi ni karawaki ay ana mana pen mga tapon kirpa siya kanakoya anaron dikirake pa anate ipukin kirpa sin the Commonwealth US Parliament. Ayo to wakere e ko si e to ron gira kemen na pen nako to kamon warita pa an khonan karo wat meruru ne ka unta kai ka nga ngai ka nunu rakin kai ena kar kira ke tera pa kau awai ne ka khura khura da waki on ta kin de to ta khani namata choch a ta bita arang ne ko ta kuriye bukin wata kin panan kirbas a waki ka a khaw ke ke ana kar kira ke ana khonamaki teron kira ke yon kirbas irakin na yo iron kirbas ena pon konan ko ta na itera nako te kirbas o nong raya kin napa. Te yei tera te ron dikira ki men a pa ki te pewa. Amen angka yon Peru anasim takarikira ki de South Kiribas Investment Project ari tara rua ki an te wan ana tapu ni makuri an opis te Brestains ki te upi ai opis in tawan kan wan te pungi bukin karawan ana kong raya te wan atu wiki menna. Eri po sinak men opis in te met mei peso pa te manang ayo e pon kaina kinapa iroi an opis te Airport Kiribas Authority ki te AKA opis in napa o te misei. Mwando koia a ereke yata in kaispo me te mea a te kiraha a ni meroro wakina pukin manangai a yo a riki po anana na kontap makoro makaina. Hena toro i te si moyo ni karawana pa na meroro na koia kain te kawa na roi aine, maane, turundikirake a omata ki yei to randa pataia. Taan ka iriri ni kawa, kaunsira wa tain te riri ai Aaron Pinga My School, yon rongrongo ni takarikirake te sof, a o anga ni kakorakora te reitaki, a o kaunga ki a omata nako. Panarin inanon muakin te karikira ke naki taraki pa te maana ki te aine te tei ki te kawai ke kara ke mauko. Esa te reiri e eutan tarawaiya ta JSS na pukamerua koron te uana na ririki ni kamenena te tei tei ni matang inanon te kawa ndire ni kaputa nda muana punganaho. Eri po sinak meirun te ICW nda pumakoro ayu api yawea na pibi na kon anaru ni karikinorongo panangin kiribas. Pa e mwana ke kanuan te pukamerua iu nja tataro o andumia ki mea te maa siro ya te ei kanuan te manepe o ai anenea ki ni kunan kiribas. E tau pe iawea pa e kako waki kanuan te pukamerua iu i roun te kiraha te kaunsira men te kawa ya peokoro o ai te minita men te ki iusi o te katikis men tero ni ka atrika. Rungroon de pitipike. Asa na taan kuakua tepe ni usiran naki kawia te unumane a kain Christchurch. Ipukini karawan na iya makurin ipupukin na koina, imuin karawan te makurin di ipuaka na koina ono wa tiririki na ko. Iroon niya pon nasina te maane, aon kunea ki iroon te kamea ay te sakakae. Te ono maane iyo pon Norman Lee, ay ruwapui ya nariki, ay ima te tapeu watu wiki imuin kunea kina iroo ya policeman ni venen na na mea trese ama imai, o ni kamenena te taipa, ntiru wa ero tong tong ano mai turuturu, tiririki watanga wapui. Nasina David Lee pun dokana tamena yun na naru. Ina nante mena tepi mehono wa tewa.

0: نوري كان كيفس يقدر وراكي أمن النواكين تدعيه من نمي كم بنا ببوريكي النت دي مدد كي كناك نرانا أدبي الناو
1: نوري من نمي كم بنا ببوريكي النت لمدد كي بي النال أيو أنا خارجي راكي تتاو تيخا أري إيوا ببوكي نووا تنغاد بي ميسوا بين قدميروا دي internet connection ninanon kapungana kin the fiber optic cable are epiri mai merawa nakondana cable station yon tapake christmas onani kai itarawa kapeyen pnl aika akakawa kipugin te kiribes meiron aratau teha tararwan the submarine cable ninanon cable station I christmas o tarawa anganakin te pota nome da te internet connection aye kitokitoki onipiri makari kinakon te starlink Kapirakin fiber cable yon kismes metarawa nakon ausi ni mega anopisi na kote tautega kampana opota kenako katameruan ana communication tawa ake anapai DSK yonko pa enatameru ate internet connection metarawa nakoya ake sinan kun tarawa ke kain buki ipuki na pa PNL ponte wholesaler ari nakapura wa pona na service pa yon ana benpirira ke terikira ke oteporoi nakoya Nakoya rei, tio noraki awana clinic de bota ki no noraki yon kiribes. Business in the public or the private sector, NGOs, awai pun nome tanako aki akanto menako, the service Apple ayo. Dinanun ISPs ay ka kiribes Vodafone or Ocean Link Limited, or the bota nome ta akunang kanin to menako the service epirimaha ayo. Reita ki nakoya kampana ke retailers ay kay ibukin katumean. Ewaki, temakuri ni kapiri kaypo yon peso metarawa tayinay nano iroya anasim PNL ni karukwaki intesuta ni kawai yonga ni kaan nakon naul si kitapo aki anatumean akon te kaypo layo. E katawtawaki san te kapiri kaypo layo nakon teririki enaroko. Ibukin na pati kaypo layo pun nanapay te potan nometa hakampusiya ki pakamapuo katararuan te kaypo layo Ntionu are kamuakan na koyay. Ibukin te tokuan te uruaki na kon kaypol e popua ha ayo o kamkaurunga ki te potan nometa pa imay na mi kinikin. Ntapa ki akabira ki ay te kaypol ayo o kamdiyay ngayta ki mua na kon nobisin PNL ibukin amisi tira kinikan mea tapa. Ntarepon nampa ay ka isuwa wawa akia ruwewa wanua tokuana akia akia. Isua tenua akia towana tenua tenua wanua wanua ke isua tenua akia akia nimewa tenua wawa ruwewa ke kabara obisin PNL in the Ministry of Information, Communication and Transport ke MICT. Beso tarawa.
0: Bene, ah, io vorrei te poter tenere le macurie piene, o li cattano tanto, io te poter non di un tarot di nero nel peso, ma ti metto a nuova che in caia una macurie di caricin, in caricin di Hawaii, o a ti Hawaii in a nuova. Ma i buoni hanno peso, i buoni di capire in te cavolo, arrivi in meitari, te macurie io po' nuova che in te caricina che è the five or two the premises, che the five or two the home, che FTTP, che FTTH project.
2: Che si in capire cavolo, aio, a paranga i cerere, o ampo, onde sinago, a yamacurie aio, nuerake, no. Bota na koi mite potan no ameta tan na pepe ona ki arota ki inte makuri ayo sakaveni arabu busi e mengori pa kamari taki me kain te sim ka pirike yaporo inte tapo are kam nori ye te makuri ni ken ken na yo e pon rangi ni kainan wak pa e wa ki nati yan kamen wan roi ana ke poro o ai pun kamen wa ya arapota no ameta
1: ngana ye ro mem ke aki ku prem ni rigere ke mate makuri ni ka pirike poro ayo te kharia ye bukin te ken ken na yo san na pemi ke tan na pepe a ka nga ki pa a ba kwan de ta ki me pi en ne e o man ma in din an wa ki an ma ku ye ki ma in wa ki de ma ku ye yo na kon na mi ta po ta yo gan de ta na kon pi en ne la i su tin wa ki to wana to wana wa ma ke wa wa ke su wa ni me wa to wana wo wa ni me wa ki o no wa a ki ke email na kon ta po kai thoughts penitera @pnl.com.ki ke in the facebook send a message na kon an official page pnl Eka kaitao BNL na mihi karikipay ngayetapin makulia ki kakutan ami internet e pirimaka yon tarawate inay nanon.

Enam pun puroi ono wake, ang kaya pun sa sar ko na bangkan niya indukin ka naman na program mayo ke, takaka kapos hindi may mga kya. Main na sinako ke na kontero ng karikaro ko na kome, arano ko ni matang, sa kaya tauri ke na kome kene sa hindi kam tay, ni ka naman mawa na kakapos kayo, di ka responsa at biyan niya. Kurara pa at biyan niya, mamdaan mo kurin ka pa ni, ang kaya na pati kira pa sa kong rai rari kini mauri FM 89.9. De mo ang tayo kayo ke, kaya pun puroi ono wat ng kaya na kontero ng karikaro ko na.

0: na no.
1: Oh, yung kanda de tuwan ra bubusi yare ya san karakia ge ramon bubusi ayo kanga ite kana. Meuri FM 89.9 inonon de meruan de muan tairi ke yo. Kuna meuri na pangete keiji kavero. Yabubusi kuna ware feel the light iron Jennifer Lopez pa nang pun kame wai nungungura yai pa pun kakongura manevente kuna yo iro kurapa o tekerao inge meikane. Kuna tekerao inge meikane meikane ne keiji ke sa kamera ni Marvin Kuran ni Jennifer Lopez aku tangi dia yo.

ayo ne ba do na ra bu si yere ya san pa ni kar kya ke ra ngai ta kan da bu si yo Nori FM 89.9 ya bu si ta kuna are the sound of silence pa yong ra na ba me kai korapa korapa na pa nam bu si yan na pa ya ke ayo gram ra ko tangira the sound of silence sa na ka me ora ndong ra ye

kona meuri tia tende tairika yo na kona mkaraki ni kawa mesu haina nga yo na kangani amkaraki ni kawa mesu kukinu oramdi tairika yo ramdi tairika yo na ngayi temetani mwone Simeon Tateru kwa tauroi mekani ayo keskoroi pasi nangana kwa mkaraki ni kawa mesu ke asuna rakaraki ni tairika yo huniakinan tene inran angana kwa tauroi anangana kwa mekai Yengua wuwa gawa yon India. Yeni Indran nerang in Isa ki ameni gangkang dan. Aran kawaikai pun Vijay Nanga asan grampu. Imerinan kawaikai opun yei tene Indran neamuan te Isa ki ameni gangkang dan. Antepitai, wagi tukin roro konu mui men tene Indran nei kai ni kawaikai. Men pun nangina petitai opun konan suku ni kakapungana oin ayaran naripun dikenapi men na yeni Indran. Ali apun imena inanu na yakawa. Hakia pandain te khapu pete wana awa yana indan ka in kawai ka yaki apuni mena na yaka awa a mauta kata ko anna ki yaka nuwaya. Me tene indan dari mena imerena na yaka awa epun ti metuwa niya iranna kenna ki mauta kata ka me ti metuwa ni maisi ranna. Hoi bukina pa yaki ranin na yana indan ka in kawai ka yi awa muanang kanne roro ko yana isi ran mentene yari te imerena na yaka awa yu. Ate pa yari ki pa yamuan nandekin kai te itapirara me te tawanin ni. Ate un ni merena yakai ni kawai kai sibukin te kanipaypay ntene yari. Ngayari metan win kawai kawawai kai ayangu ya pa ape aire ya pa antayana pa ina tene yai imu ina ya po ni buwaka. Oibukin na yu awa wayang kai ni mananga metan win kawai kai nakonte mong awa suanga pa kakantay merena ya ayana tukan kain te buwaka. Ega hati mang kanda ya takuna ko ya ba ana to kan kai kainte khavare Vijay Nanga ngiyo mo yo kainte khavare to wana re sangrambu awara ina no khavak me apun nyango ya bana pun bua kana pe nde po ngare mi no ya wa kin kande te bua kai mere na ya kain khavai kai a kainte khavare Vijay Nanga a kirang inda wa mena no ya nun ke do ni bua ibugen dare ya santa ku te mang pana pun to kan kainte bua kai Makain teka wari sang grambu. Harangin ka kura-kura yu anu buwa ka miangin nanu ya. Antu kinti tay. Owa to kan kain te buwa ka kain teka wari sang grambu. Harangin mimi yu ameta. Nka ya muana kain sang grambu. Oya pun san tekin na temang. Pana pun dia ni muana kain teka wari Vijay Nanga. O nga ya ay kuwa muana pa a muana na kita kura kina. Hingin yari amanang ang kani kain kawai ka uwai kai. Awa peni ni mananga ni kawara te mank answanga. Payaka nga ndiki. Ayyaki korobukin na rete akinna. Arena mwanna kain Vijay Nanga. Oya kaya ka te mank aari yoya takungkane. Ipon na kia taya paantay may romi ya na tokani kain na mibuaka. Ipon si te akinna paana tokani kain kain Vijay Nanga. Ma inala na mida ini pobuaka. Awa ki makuri kain Vijay Nanga. Keni buaka menanoya. Ma abuaka mete kaantani nga kura-kura. Ate mo yung aroy paana pun tokani kai sibukin na rite akin na paana tokani kai. Ngayari uringa pati yang ni mo yung aroy ya yung gusti yari kaki na kain ka kona aki ya. Uringa ang kani pa kupon diya ina kirang niya yang uya pa ina na anak aroy pa hini kapeni. Pa ina pun sire kiti pere ko uwa ya kinna. Nga na kukapeni ananom na ko iyay o anna kita ni ngarus kendo ni meki. Pa ina pa kami ikaraw ati tokani kai na koyim na kiyan na makuri. Ay ngayari ao tangan na kain ka awai kai. Ao tanap ya kain Vijay Nanga. Pangaya pun pakan tebuka ibu kinari iroya, enang pun korona ibu kinari tekin nate mangka.

0: men naragati na kon kanwa narata ye kangar ayo meuri FM 89.9 ki bukim kisa sapai romoro kisa reire inyoko awai pana ay kaone mekinaki akena dime to ande ki patan kongo raigo nuwa weko antira rikim tayna meuri FM 89.9 iti meto anki meri meri nipeko ki bukim ay bukim na pera ay kiripasi
1: Ongai nang bunbu roi jawar waiwa nang kokia na kontiru na karikero koro mo bukin nang mongora takapin nang tain te tairi kai oke ai mo na nang kane ai yana nang nang kane na kawo masu na karo kwa pun roi jawar te buina te tairi asana musira wai kana wan nang tairi kai yor meuri afam mai china na buin nain ai na kana kana kane maka pepe nang te te na koro mo kaka kima tuto mai ria tan bubu to kang ngora merikin meuri afam mai china na buin nain te tairi kin takapong na te meuri waiwa.

0: Kulo Mauri, tolong menperan kirpa sirong ngay piko banking. Jasa teman apa yang mengata pun kata mata iya anak tante ini kon anak kata pui matenuan mana apa yang mengata puteron dikira hari ina waki on Sydney, Australia, aika George, Peter, Sikai, ane itabita kaita makin aura. Jadi pos nak men teman apa yang mengata pu pa ayo pun teman tayi negara waki, ayana mana apa yang mengata pu kirpa sih karena koya anak ron dikira ke pa anak tayi pukin kirpa sih the Commonwealth US Parliament. Ayo to wakere e kosi e itron kira ke menna pen na kota kamon wareta pa an honan karawa te meroro ne kaunte akai ka nga ngai ka nunu rakin kai ena kari kira ke tera pakau awai ne ka kura kura da waki on ta kin de tau te akani namata George a tapita arang ne kota ku kuri e bukin wota kin panan kirbas a waki ka a kawa ke ke ana kari kira ke ana konamaki teron kira ke yon kirbas irakin na yo iron kirbas ena pon kona ne kota na itera na kota i kirbas o nong raya kin na ba. Te yei tera te ron dikira kin men a ba ki te pewa. Ame nang kai yon Peru ana sim ta karikira ke Resolve Kiribas Investment Project ari tara rua ki an te wan ana tapu na makuri an opis te presidens ki te upi ai opis in ta wan kan wan tapu ngi bukin karawan ana kong raya te wan ati wiki men na. Eri po sina ki men opis in te met mei peso pa te manang ayo e pon kaina kina ba iroi an opis ati Airport Kiribas Authority ki te AKA opis in Napa o te misei. Mwando ko ia o ereke iata ina ka ispo me te mea o te kiraka o ni meroro wakina pukin manangai ayo o riki po anana na kontap makoro makaina. Hena toro ite si moyo ni karawana pa na meroro na koya kain te kawa na roya aine maane turundi kirake o mata ki yei to randa pataia taan ka iriri ni kawa kaunsira wa tain te riri ay arampi ng my school yon rongrong ta karikirake te sof o anga ni kakorakora te reitaki o kaunga ki o matanako. Panarin inanon mwakin te karikira ke naki taraki pa te maana ki te aine te tei ki te kawai ke kara ke mauko. Esa te reiri e eutan tarawaiya ta JSS ni pukamerua koron te wana na ririki ni kamenina te tei tei ni matangi inanon te kawan reiri ni kaputa ni te mwana pungenako. Eri po sina ki meirun te ICW ni te pumakorua iwa pe yawe ana pibi na kon anaru ni karikinorongo panan kiripas. Pa e mwana ki kanuan te pukamerua iyo nte tataro o andu miyaki mea te maa si rou ya te ei, kanuan te manepe o ai aninaki ni kunan kiribas. E tau pe iawea pa e kako waki kanuan te pukamerua iyo iroun te kiraha te kaunsira men te kawa ya pe okoro o ai te minita men te ki iusi o te katikis men te aro ni kaaterika. Rungroon de pitipike. Asa na taan koko te pe ni usiran naki kawia te unumane a kind Christ Church. Ipukin karawan na yang makurin ipupukin na koina, imuin karawan te makurin di ipuha kana koina ono wa tiririki na ko. Iroon na apon nasina te maane, an kunea ki iroon te kamea ay te sakakae. Te ono maane yopon Norman Lee, haru apuyi anaririki, hari ena te pewa te wiki imuin kunea kina iroo ya policeman ni venen na na mea trese ama imai. O, ni kamenena te taipa, ntiru wa ero tongtong hana maituratoro, tiririki uatanga wapuyi. Nasina David Lee ya pun dokana tamen ayun na naru ina non temen na tepi me ono wotewa ona ke ayi ana tepe yanga David merona riki temen na apun ko puria kin teri ku wota ngawo pi me wo wai pukin ayo pure yo ndona ki me akaro na bete makurin ki mo de mai sin mane e wopo wopi tanga ta tara hadi akam menena yei ni kapua ya ka on ndona ki me ayi teran ka pena mane ki tepe wo pukin ka kuri yaya. Teri posa reko asina kwa kini mei teri rike iyo. Awe sei pa, e ponto ki meo Norman Lee, i mui nro taki na ntiwara ki ati pneumonia, au nora ki ni purona. Awa itape wariki, ake ariki na kwa ina ina nanatai, ni mena ntaka nganga. Yasa tepe anauru ni kamatoa apitaki narana na kon nairo, apen teono ni Micronesia te uwana are katanota yei, ayo nke tairiki. Ana mana pen meo ngatapu nauru ya ponisa ni kapata, apitaki ntetua meo ngatapu ina nana mei teri rike iyo, i mui ni tangirakin pitakin naran tepe, ari etepe kaki on taiporana ki roon te presidensia te vita deang ni muan terrika yo. Eta kwa deang pa ante te yo ngai tera e nauru, ngai ari esan kinake ya pena mende te yere e muan ino amata yei, au watakin te pitakin te yei, ena pono kona ari kini yei karinekin te kia ya na opota no amata ni yete ete, au ai kinake ya. Nauru ponte wana mei poko na pente on nape, ai takapene nuari riki me maisin kaina ai kania, te pui me uwa tanga me puburana, e wapui me te wana te square kilometer. Desa te senta ipuki aina yon pisi, nte akina pa te makuri ni awa na koi aina mane, e kora kora ngai re kere kena mea te wā ki onda pekawai ka pō, te iai o i te drug. Jerua re, e kona ndiki e i karawa nta makuri ni wawa na koia aine wa tei, o da pmandiki. E te akina te coordinator ni te sentaio e Shamina Ali, pa kānganga i ka nora ki te iai, e pon karawa ki ntero pa anarota ki i rapataia, a ia iamo, o rona ki mea karawa nta makuri ni tautau, are a mai singa i nora ki, ni ka puta tepe. Ayo are eriki pa na te peianga te sentai, yon ka mena nana pa kawai ka puwai kai, are e ka kowa pa e pundangi na korakora, re itakina, mea karawan makuri ni wawa an tamako. E tau kiri kina ii pa ari kira kena pa ka mena nana te drug po ni ngai ana pa, te uana te waka re karike te makuri ni wawa an tamako, are ka kowa ki rau ya naki, haasan ka manuaki, mena ya ka nganga. Oro hundo na pa, Women na tan siria i tepe a creek, a ke a karina ni mati ina ni atai ni karawa te makuri siria i te urarake, ari e taona ngai makuro ni tepe iyo e rithimo a krete. Pirimaka ni te urarake iyo, ari e sen ka mai ngia kai nono i kai nana tai ni te kapopue, ari e taona ngai meia ki ni taona ni Europe. Yon teki o eriposa ni pa, a kaina ki ngai kawai a ki men kawa i ka fetie o atalia, nona ki mea teo nora ki ni te kawa ai, Ngai e pon roa takina pa, nkora kora nte urara ke ai. Au, eesa te pa e Saudi Arabia, na itara ngai me te kānganga e pasimante tayari e moana ye ana puaka Amerika o iterera na kuni Iran, ngopi me wanua ni pipiruari an tangiri ngai pa, ena waya kuan nesina ko mente pu puaka ai. Mente tayo, yo, au yu miin, puaka na kin tenua apena, au e tau Saudi pa, e pon ti matua, ntau kora kora na. Nte wika yo, au e pon reita arun, Ari e wāke i Amerika ni puakana Iran rona ki mea Irak, ari e pon ka kouā pa ngai ia ki āsa ni puakana ateia. Ana ka ngāngan kai Saudi Arabia, pa ena ka tīmatoa ka puan mii ni puakana kina ki e nang ka tīra roa me te pupuak e wāke ngai. Antangira ta ka pō mii na konta ia nuruwa kia ki eriki na konta pena. Mangai ari te tai eiu o ena karau antaraia pa antaia puakana pena au pukintera. Tūru, mani panan kiribas.
1: Device promotion.
2: Karaki amra ka yon tingin dara bon, a pain na ko dara bon. Kapo ang kay de AO6. Na po na a baka na po nan tabubuar wabi marwewa na kon tabubuar wabi marwewa. The model E14, nan tabubuar wabi marwewa na kon tabubuar tinabi marwewa. A tabi warik, aka kita na dara bon na ika atang roi na nataira. Ay ka, a baka baka baka baka baka. Ke po mo kita wabo ya tita yayo.
3: Yay, pun ka ho murala na tabu kita wa, yu ay kamea kura.
1: Yan gin na daan, o yay tipaka ni po. Bo, naron.
2: Kapo ang kay. Bowa ang may yaw saan. Ano na kilom na baka na po. Yan ang kawawang telepon.
3: Yan? O te po ba hindi embe sa QR? Yan na rin na pa yaw din may 1% na baka na po. Yan din na rin na ko tayo ang telepon na.
1: At ang rin kayo na tapo. Napaka mani. Yaw niya kara ipairiki. O, Vodafone, Baking, Wakan, Med, Clinic.
2: Yan na ba inani kay? Nanamani ba dito ang natuwa? Dahil tagi na sa Peso Sport Complex. Ipagini ba din na kora mo na? Telepon niya. Tawa na agya-agya, keka wala ang mangan na kong waterphone. Are kong wakani mga iya, ibigin, wakam keka ina nang.
3: Ya, jalan ya bubuk kita wan.
2: Ah, nih ko, pasu yang tanya yang gay. Ayah apa kan bubuk gay? Pada phone yang orang nak nak telefon. Saya kita baca, ikan orang, pak, ia phone nam.

Dito ayos na mga kanak ko na kon duwa Son Mendes pa sa mga kamayoran nung ra na kon kunanan pa nung ra na yo ke treat you better sa na timito nung ra mga kanak ko po no ito po ina tayo sa na mo sa

men narakati na kon kanwa narataya itangaro. Ayo meuri FM 89.9 ibukim. Desa sepai rongorong, desa reire inuko. Awai pana ay kaone mekinagi agyana di meto ande hipataan kongoraego nuwa weko anti rarikim taina. Meuri FM 89.9 iti meto ande kimeri meri nipeko ibukim ay bukin na pera agrikasi.

Kuna meore riki te ikiri pesa kwa usmaka ni meni riki nam radio nte nte nga ponga yung kwa era kwa reita ime yaani miyangam kwa era kwa reita ime yaani peom ni mamananga nte nte nga ponga yu kwa era kwa rana ime yepen kiri pesa ipun nepen na kusina nuku te para ni ka meore ya maituruturu na uwa nte nte nga ponga ya pouriri ya yu te para riki nga parapure nte nte rimi toutana nte nte nga ponga yu yaani bukina Aya karina na pendiki ti takang dara peo ni mamanangan ti nti ngapong ayo. Aya rin na tauro ay riki nirita kanwan nung ram ti ngapong ayo me kanwan uso tiraki. Saro niko riki po ni ngayang fang sauce na tauro ay nro niko ti ngapong ayo ni karokwa po nungawan ti pakantay aratay rin na mga tauro ay ni mawa may riki. Aya rin tirano kanwan na mi ngapong ayo na tauro ay kan ni Dari tadi kan wan nongram, teman apa isna kerapa mau rau ya, kai ya mak kunan nang adat merurung, kunan ni mak kausira pas nari kita kain ti tengah ina puri dia yo, sna kai nak kuat korana, nakon isime me kunan tokorana pa, kunan depone pun nakon nasuaran ti tinga punga yo ponsi Jehovah, kawatan kukuraira. Nakon na suara ipikin na na tangira o na koy kaya mga kunan yung mga kausira pas narikipakanti tangay na puri de yung.

Meni mi nungura mun kunam te tukura naan kiripes te rake meni mesum. Yakara koira nara ta inti ngapunga iyo. Te pi meto wana roi te misi mi nisua. Kes nang tau roi nwakin akanwa nara rawan kakipos. Te nime wake bukin hama wan kakipos nite inti ngapunga iyo. Asna tau roi nwakin akanwa nara nime wake. Asna rimua nikamiaura ke nikarapara sponsor inti ngapunga iyo. Ari ya perunga kan wan nam nimya waken te tinga ponga yu am sponsor te pota kini makuri ibukin te meuri a katuk yorak imanga na re tapi me merurungi a aine teroron dikira ke pikoko o atei a animane naki men te taute ka nusiran jina non te ramka program office ngayang kan nari a manena kan wan nam nimya waken ka kibosin te tinga ponga yu Sina tauroa ini kaya inakuan akun na kongrara sponsor, ibukin nongraran di ngapung ayu o takaan taninga. Pa ngkwe te sanimia wake ada kwa tauroa ida dikin nam dirion di ngapung ayu, takaan taninga pa akunapun kakawung roi. Ngkai irang ini kaya inis kanwan nara sisirakin di ngapung ayu nara nimia wake me kanwan na kongrara sponsor. Sina tauroa ini kaya inakuan akun na sponsor ibukin nongrara. Ay mina ya tauro ay napangkan yung day sigun nara nampan tarapon are isuwa ni mewa kya tapuro wawa awa isuwa ni mewa. Nako yung kero kwan na nga panamikat kiroan ti nga pong ayon nara ni mewa kya.

amni ne wa ke duwi ke yo idare ma kan wana nan tabo ta kina mafuri bugin ta nauri ya kuti yoreki di mangana rite de na lumi ai tiru ndi kira ke pi ko go o watai on mana na kimende tawte ka ni usiran nanon de uram ka program office ya kame to adi men de bota ki bugin ta nauri ya kuti yoreki pati pi ko go ya ki kan tan na kiri ya tai nai ne pon to wana ta hanga ro ta mer lumi ya tai nai ne o watai ake bu ni Yesu mungu watenga wabu imewa pa ilionte wateni ngauni maisi ya tainene akia asendeke tekaanga ngayo awakia paka ageririki imere na ntepuina na kwa ntepuina ruewa Arinamna pa kilipeste ponte imetu wa numaisi nka ilape tipiko ukou na kikaantana ngakiru ya tainene akia paka ageririki imere na ntepuina na kwa ntepuina ruewa Tiririki ya roiri ibu kintipiko ukou pone menu wapui na kwa ntepuina mewa Tiririki Mamerakan tikariki atinua na kwa ntepuina tiririki Ibukina pa etuwa itauroa ilapotan tete inaine na kwa ntepiko ukou awa akona ndika kanga ngaikai na kwa ntiatei alipo ngieki Inaki koro unantiatei inaki roiri ilawawatana mkana ibu ngieki Tekanganga nilegereke meanatabo niigeike tiatei awa itekanganga nilegereke meanatabo niigeike tiatei Ibukini merulungin tiatei naine alipiko ukou awa nakagireke iluna Kiritata ndaraa inanuni piko ukouna Akita unaraa ntiaine ntaintipiko ukou awa tibu Kairo takina ntinaan noraki tesine imuintipu Rotakin narayango tiaine imuintipu Akira unarayango tetei naine alipiko ukou Ariekona anikarikia memeran narayango keorakin tiyango Ilareke iluna tekanika kakorua Uruakin narayire imanayango Ibukini kapayana na kontai aika anarako Kanana kwa mtipiko ukou ayaki kanta nengaki Tipiko ukou ayaki kanta nengaki Ilike inano ntainte mengi Ketia kia ngoroi imere nantia tainaine Awa tia tainu maane Ayapaka analiriki yaanu wapui Inuora kipagiripa spontoko na ibuko nnepe ntipetipeke Nangmais tipiko ukou uri ya tainaine Nirikarike mame mire ntia ngarirei Yonti itirayo naru warilike ntimea tata Yoni kawai jateko Awakariki ante sewe sintaina Awa ntitapu wari ya nakainanu waki Awa ibu ntimea mea kitimeaku kawari yana kirinik tiwa nora ki ibukin karikiante ibu poki ibukin tetokuan tipiko kou ayaki kandana ngaki imintiwene nubure ayaki meno akukuna anika pungona tebasin ete emergency contraceptive pill tenua tepong imuin tepo otakin tetokuwa tipiko kou ayaki kandana ngaki kawara tikirinik aliku wakani mangaya o teleponia awa wawa akia nakia pona ibukini pokam Teleponia awa wawa akia ayaki apona ibukini pokam mkwe ala wakainanoti ibu buwaki. Kandaba, awa tikeroi.

Tarane, suai loro kuara, telepon ti, tinga punga yus na, kain ako mo na kuna na, kong rari kiara, sponsor ibukin nung rara. Auring, pun ti metu ani mawa terai ni bukim, na kong ke ti, sani mea wakin tinga punga yu ero kuan nang apa nam ketikiroi, yan nara, nampan telepon nara isuani mea wakin, tapuro wawa awa isuani mea wakin.

am tain kai yapun itira ro isuwas na tauro ay gini kai na ko na kon na kong ra response ay bukin ong ra ra ki o takan tani nga na ko imgere ko ko tauro ay nam ni mawa ken ti nga pong ayo takan tani nga pa ko na pun itian ka ka ong ro ay kai ipun tangi ni kai nis kan wan na ra aras sira kin na ra ni mawa ken ti nga pong ayo me kan wan na kong ra response ki sina tauro ay gini kai na ko na kon na kong ra response ay bukin ong ra ay mina ni mga tauro ay na pen desigo. Tara nampan tara po na rin suwa ni mga wapya, tapuro wawa away suwa ni mga wapya.

O am tain kai e pani kuatara i nakon wanua. Ke uringa ni buon wanua wa anara tai eres na musirawa i kan wanara rawan ka akpus te teni mea waken te te ngā ponga iyo. Ngai ere pun te mea tuane bene mawa te rai nupkim ya anara namban tare poon isuwa ni mea wakia. Tapuro wawa ahua isuwa ni mea wa nako imkera ukan nanga panaham katikiroi na wante te ngā ponga iyo.

amni ne wake da wuke yo da yaro ma kano wannan bin tabo take da makuri bugun da nauri ya kuci yore ki ya mama na rike da na rumi ai tirron dikira ke piko go awatai on mani na kimen da dauke kan new siran nanon de uremka program office ya kame to agi men da bota ki bugun da nauri ya kuci yore ki patte piko go ya ki kan tan ngati ri atai nai ne pun to wana te ka hanga ro ta mer rumi atai nai ne awatai akye bugun ye Yesu mu ko tanga ko bi mewa pa iriyon tu wo tin ngawun mai siya tai nei ne akia san de ga ka nga nga yo o wa kia pa ga yeri ki imeran de puina na kon de puina ruwa ar namna pa kiri da se pon tin meto an mai ngai na de biko ko na ki ka dan nga ki ru ya tai nei ne akia pa ga yeri ki imeran de puina na kon de puina ruwa tiriri ki aro ri ibu ki de biko ko pon men wa pui na kon de puina na mewa tiriri na meran ti kariki a tin wa na kon de mewa tiriri ibu ki na pa itwa ita uroi da patan te tin nei ne na kon de biko ko aw ako na ndika ka nga ngai kai na kon de tei are bu ngiye ina ki koro unan de tei ina ki ro ri da wa watana kana ibu ngiye ti ka nga nga ni de ke me anata bu ni ge ke de tei aw ai ti ka nga nga ni de ke me anata bu ni ge ke de tei ibu ki ni meru ngin de tei nei ne are bi koko aw na ka ge ke ro na kirita chandra ina no ni bi koko na ati ta una ran tei ne tei de bi koko aw te bu kairo ta ki nan tina nor te sine imu inte bu Rota kina na yangu tayi ni muintepu, agira una na yangu tete ina ina ribikoko, ariyokona ani karikiya, na mera na na yangu kiyara kinti yangu, ila kiyero una tika ni kaka kuruwa, uruwa kina na lele ina na yangu, yepuki ni kapaya na na kuntai aika anaruko, kana na kumenti ribikoko, ariyaki kanda ngaki, ribikoko wajaki kanda ngaki, ili kina na nta intemengi, kiti ya kiyango roy imera na tete ina ina, awa tete ina mane, apa kana lele kiyano wapi. In order to give us what don't want to be born in the Pentibetibiki and a mighty big go go reatine, near the American man, a mere and terrible yon detail are you and never what you can to me at Tata, yon the Kawan Jetoko, our Karakian the Savis in Taina, on the Tabori and the Hainanok, away with the Mamek at the Meru, Kawari and a clinic to an oraki booking Karakian Tibu Pope. You booking the Tokuan Tibu go, I like a kind of an aki in the Nubuli, I like him. Apuna and Kapuna at the Bussin at the emergency contraceptive. Pier, then what the bone? You mean the water can the top of the big go, I like it can't turning out. Cover at the clinic, at the Kuwahan Mangaya, or Teleponia, our Wawakia, Nakiapona, you begin a program. Teleponia, our Wawakia, Ayakiapona, you begin a program, okay, at a Wakina Noti book. Can never? Article.

amne ne wake de wiyeyo de gare ma kanu wala men de bote ki no mafuri bugen de mawri ya kuti yoreki de manga na rete de na nadrumi yaine de ron de kireke pe kogu o watei on mone na kimende tawte ka ni usiran na non de uremka program office ya kame twagi men de bote ki bugen de mawri ya kuti yoreki pat de kogu ya ki kan tan na gyuri ya tai nei ne pon to wala te ka hanga rote mer runi ya tai nei ne o watei akye bungi ya Yesu ngo tenga ngo bi mewa pa irion te ngo tenga un mai siya tai nene ati asende ke tika nga ngayo o wakia pa ka yeri ki imerna te puina na kon te puina ruwa ari nanna pa kiri pa se ponti meto an mai ngka ina te biko ko na ki ka tan nga ki ru ya tai nene ati pa ka yeri ki imerna te puina na kon te puina ruwa tiri ki aro ri ibu ki te biko ko por nene ngo pui na kon te puina mewa tiri ki na merana te kari ki ati nwa na kon ne mewa tiri ki ibuki na pa etwa ita uroi da patan te te nine na ko dir gogo aw akona ndika khanga ngai kai na ko ndia te ai are bungiye ina ki koro unan tia te ai ina ki ro ari da wawatana kana ibungiye te khanga nga ni lele ke mena tabu ni gei ke tia te ai aw ite khanga nga ni lele ke mena tabu ni gei ke tia te ai ibuki ni meru min tia te nine are bi gogo aw na ke ile ke iruna tirita tandara ina no ni pe gogo una aki ta unda ran tia ine ta inte bi gogo aw te bung kai ro ta ki nan tina norak tesine imuintebu rota kinna na yango tiaine imuintebu agira una na yango tete inaine ri gogo ari khona ani karikia na mera na na yango ke ora kin ti yango ere ke ro una te kanika kho korwa urwa kinna na ri ina na yango ye bukini ka payana na kontai ai ka anar ko kana na ko nanti pe gogo ari ki kanda ne ngati te pe gogo wa ya ki kanda ne ngati ere ke ina no ntain te mengi ke tiya ki yango roi imere na tiya tainaine awa tiya ni mane apa kana ri ki yanu wa bui ino ora ke bagiri ba sport ko na ibo ko ne pente bete beke na mai ste bi go uri ya tai nei ne ni ri gere ke na me mere nti ya gere ri yo ndi tira yo ner go wari ke nti me ata ta yo ni ka wo ndi teko a kare ke nti seve sin tai na o ndi ta bori na kai no ki a wo ndi me me ke te me ko ka wari ya na klinik ti ona ora ki bo ke ni kare ke nti bo po ibo ke nti teko nti bi go a ya ki ka ndi na ga ki nti ne no bure a ya ki me no a ko ko na ni ka po ko na te ba sin ate emergency contraceptive Pil, tenua tepung imuin tepo tepi tetepo tepi koko ayaki kanta nengat. Kawara di klinik ada kuwakan mengaya, or teleponia awa wawa akia, naki apona ibugini program. Teleponia awa wawa akia, ayaki apona ibugini program, ukwe ada wakainanoti ibu buki. Kandaba, awa tikeroi.

0: Now, what a home.
1: Pataya ang kay, yay tayan nakan, nipakan po. Iyon na nagarabong Vodafone, yay kaya napakan po. Vodafone, amon tinatiroin na rin di Samsung, at AO6, nipo na tibubuha pimerwew. Ayay rin na na, anakis, ayake po na.
2: Yan kami, po ay mga tibide ng Samsung.
1: Payara ka na kibin ako, akawarigin na naman na iyo. Tiyo 7, ako po at ipimerwewa po ng kay. Apo po na Roy, wapo po na ipimerwewa. Kuwaran nan, temoto i 14 at tipo po at ipimerwewa. ZTE 835, tipo po na ipimerwewa po ng kay. Kuwaran na penan, tenobia V70 at wapo po at tara po ng kay. Apo na Roy, punong wapo po na ipimerwewa. Tenobia TV 80 Max, wapo po at ipimerwewa po ng kay. Apo na Roy may mayna. Wapupua, ano ba yung meruwewa?
2: Anaya, ngayamuan ka nga nga Vodafone na hanike. Xiaomi Poco, e wapupua wapu yung meruwewa te tara po na. Angkay, ya po po kita wana kon wapupua wapu yung meruwewa. Tablet ay katao roi na nalpeira ay kate Samsung Tab A9. O ya po ni po po kita wana kon tinipupua ni mapu yung meruwewa. Ana Tab A9 Plus. Nipona ay si pupuwa rwa pi meruwewa. O nipopu kitawa, nipopu kitawa na kon o nipupuwa ni meapu iti tara. Kapo ang kay wawa de Samsung A07 o inarek irong teni meapu ini present te paka nipo yon na mkaw wawa antarepon at de A07. Inarekin nane ang my phone at de 17 na kakinana ko o tapio wari kitarepon ay kataw roi na nun peira. Popa ingay payekyo kyo kitay.

0: 2 GB ng data. O nimepupate minis ng detea kete SMS. Nsi te mua te tara pona inanon mua pime awa tsewa.
1: Ay ari, ori ya, sta, tuwana te bok. Ari nei te bin wariki sumo plan neka yanako. O yei te jensua, aki kona kaira kinako yei. Ipukin te bu roya rangkakawa kia yu. The new super plan.

0: 또 아내의 마친 나고를 해 크리스마스 언제 있다기 맺혀 오는 다이나 시장인 부인 같은 어떠나고 이미 가니모아 멘토와는 수라이 보고 장하고 비모노와 허감는 고난이 가나고 아미오타는 건 cash attached through online 행아이 아랭고 이라고 양호 암초밥 요한남 가고 데이터 바라 데이터 긴가이 맹아이라 바 영한 되게 암 가고 아르쿠푼 단일이야
1: 아 따우와 따우따우와 모아 이 마음이 아까 나가러와 모다 Ayay mo at tinukuro mo ay kanwili nga talingang get the good news. Anang kakawak, aritang liya balas pa huwag ako yung bakuwangan na tataroy ngay.
0: O tira te good news saan eh. Kanpihan ka na ako pa sinangurang.
1: Yaman! Eh, ako saan na tayo. Ay ako na alam pa ang kaindi kaya KBS taan mo pa
0: eh. Ika nga te ba yan eh. Ay yakya ko rin kami. Tekwawa.
1: Wan tekwawa tinukuro mo ayo. Ah, ilang kukurayay na nun de cash attached na katanotan ako ni kinibasapanin. Paya tauroy ngayon mo si Maya Korat yakya tangiri ni kare kare kaya KBS. Rina nun na ya po ba eh. Ayo, ay si batin mo antay ni karawag yon kinibas. Alin ako na andag teman ni KBF mani karawan ng pobay saro ko yung naroon huwata nga awam yung mga nawa a sariya yung nikasukat tayong te pobay ni kaway aribon si kapuan ti items si ngaya awakari sabihan ni kaway lang rin na kwa tiwagi ni pobay ya po wayo paya po uto ka ati kapay niya ni kuwawo
0: the retirement post punaran teman ni arin ako na hindi kinakoy mong detay ari ko karawa yaya mota kiyang pobay teman ayo punuwa tayong naroon buwanganan na ayaw ko na ni kapuanganan ayay Tawana, ina buong kapit makangan maisin ng KPF. O ayuwa rin na nang buongan na ang kanayay ang KPF may maina. Wawa, ina riki pati sa katsi ang natan ng KPF, ang kanaakya ang KPF may maina.
1: Wow! Kakawagin na ba may buongan ang retirement po sa iyo, pa inang buongan na ibugin malasim o sabum. Pati tayo rin ito kaya ibugin ng karikilagi, ako ang kitap ya iyang. O na rame, pa iyang mani at tauro yan ako na ang ibuko na pautokaro yan asim na sabum. Nakainas na pautokaki yan ako na yariri. Ay tira rin kitap ya uwa kakawag ibugin ng pautokan karikilagi yan na rin ya. Yama!
0: Shhh! Shoyera, yes pa wagi ti siyebe sa iyo. King kayo yahamin wagi o yahamin ka buongan na. O to irawang kayo mani asandiki.
1: Wagi kayo na iko. Itaw, nasan ako nabubay in the cast attached? Bayangan deh kalau orang ti time and push dengan anak papa.
0: Punya kita sahaja kan aku tanggili ni kan dari kita raga nama piawa yo. Ibu ibu terus kapungan anak aku siri tak kena ngaira ni kan aku amota di nama nara page air cash attach on Facebook or makeup ni. Hari aku nana pendek nak kau mesti retirement post.
1: Uringa, hari pun nak kerja kita pun papa yang online ni aku nak ngani kau retirement post. Papa si the cash attach. Aini ngaya hari tadi tambara bara. Kerja apa amonta pun papa. Hari langan aku wan ya aku kure ni kuawa. Pati kapai ni kuawa.
0: Tetapi mua ayu asinawa kimo mana service cash attach nak kau yang kain on nape. On kami kan tarawa kami. Nakir rame pa inanon tita yaya kimen o yun mga puntatan o taki na ko imi ngana ng maki yon tarawa.
1: Kana yaya msisira ki, kana kwa na ko iran na page yon de Facebook basa tauroy ni buo ko yaya ni kami agata ko yon pa yaki ko tangiri ni kani kariki otam yay asugi wapuye na awat yawa.
0: Reita ki na ko ira yon naranampan tarapo na isuwa tiyan wakia isuwa akia ruaywa awa awa ibukindikirong rongona epanin. Ay tame ruaro wahirira ira te sebe sa iyo pa ngayon ang punta poruporo au karikiman ang ngay te sakari kirak ikarikiman men na umakap o ikarikiman pe kanuan na UKPF nampa
1: the cash attach bonnam tapon popay ibukindikarikian tira kanin na tiyo yam

Am tain kai ai pun si to wana ati tirana de kiti mini so enang por wai wake. O yo ara sinang wana ngane ne pe ye kan wana ma wan ka pus na pe ate. Te nga punga yu ai meten nanom program ke kuna ke atangira kina ko yon parani meuri FM 89.9. Ngai ara ngoi te te giri pesa ko te meto no ora yon parani meuri FM 89.9 na wante te nga punga yu ngana ye kuna me ko tangira pe na ko yon parani kiribes kwara itaki na ko nara Facebook page PPA Mauri FM 89.9 yakuna na pendei siku maikain kana kwa kunam erakotangdia pe na ngura yaknek na wante tinga pongayu.

0: yang oya ntemene sei eta ku temene chawa meta rankinaki te baya siswa menna taya nikaines mewa meta rankinaki omen kapayen chawa na be yo punna roya na yata yai kama isa kya san kwa lupa kayai keni konaki yai imain anya pun to kanika iroi omen deke kapayai eng ometa rankinaki omen to kanika ina yakorwai kai apunna taro yan wakina ku Onde kiri ide ia yang menanya kapaka, nikarukwa ayaruko na yatoko, kena yakoru area kanta ngaya. Enga yung kanta terongorongo tuwana ayakuawa, yon te akante mani te menna. Nge wabu ime wawa naririki te mani ay. O ipunda kiroko nte na kuroya na wakini business. Ndiriri karimuina, o yame nga katara kena nikakaya na makurin te tauteka. O ipunda kina peroko nte korona non nani. Ay nga yari yame nga katari ka na business, may yame nga kapaka na pente itirane. Ganin ke wabu me ne me wana ri dikini me yute mani yo aye me nga kata na pakari ken na makuri no bisin te tawte ka men te tay yo aye ri ken na makuri me te kanga nga ganne pa ti ai ni ari ana tangira ari asa ni nyango ya pa na kari kia babuna yes ni kari na na pen to ki me yauna njero ari ya urua ki na nto wai on rota ki ana makuri isuwa te ri muina aye ti me to te mani yo ni me nga kata ri ki ken na makuri no bisin te tawte ka tenuwa te tay Me bunna ki rokon tere ke nan makuri, ina nonna na kakatai akana tenunga te tai akane. Tenunga te ririki imuina, nke itene puime isuwa na ririki temmani ei. Oye menga mua ni katari ki reken nan makuri nte tauteaka. O antoka ni kai, panyari ke nan makuri. Me bunsi uwa na ririki nan makuri. Oye menga buwana pe nan makuri. Ina nonte puina te ririki imuina. Opon uwa na tai temmani ayo, ni katara ke nan tena kuan senera. Me ya ki rokon te toka ni kai, nanatai akana uwa akane. Ay mu yine yemanga kata araki na nakonte na kwa etaka women presidents me apunna kina bere kende na yei. O anto kente tai wawa teririki mu yina nke ini mebu ime to wana na teririki temmane yo o ayari niyaki pa ana presidents tiepe ay Amerika. E ngepunna ki rokonte para na nante mmane yo ni karukua e rokonte sa ayari ki pa kausun tiepe ay Amerika. Ntepunga yo au ayaki arapatante mmane yei pa yasa nimeti. Me iti imetu wa uringa kina me kina kina iru ya kain Amerika. Patemena ayasa kairiri kaya peristens erangi nikinaki ipukenda na waki nikairiri. Eng, kwa taya pandaya na peristens Amerika, esakarakena yo. Punto ware Abraham Lincoln. Ayare terire imeika irawa kongorante ingapu ngei. Pate kapaka kete konaki, enapundia indiki pate paini kawanano. Kona pwensi ikona nora korakoranda nunti wameta, simen nora kini maisi nikapaka na kikona akina, hariyaki katutuna kwa, kini katukia menuwa yakina ntepayari ikanikarekia irona, me ikati imetuwa abaina reitana kwa na waki, nikataya, nikarokuwa rekente toka nikai, ketitoko arewa yakina. Arasa kamia wari Yesu Kristo, itangiria pa, inangana kukorakoranda nuna, nikarina inanum, onanuwa ni meum, pwa kuonga nikona iwotam, inanu nikangangante mewa yu. Kona bonde ire ni kwaro nikaponga na akia, pa kuwaonga ni kurakura oani wanawana. Itangiria Yesu nikairiko oani buwokiko nungwarukoiko na kontitoka nikaini kuwa uwa, Isaac alikanta nikaia meirom. Menga ibubusia, kaukananom nikapene na kwaina, pa enariki papa irasi ni meom, nikatuwabung oani kirani pongi ni meom. Yango ya, ndiminisei.
1: Ibu nanti metu ane pun doa ni kon dara narawan kagpus. Meten nanom program kita kuna kita tangira kena koye yon panani mauri FM 89.9. Nakoye mungkin aku mangan separisiran di tengah punga yosa nirangkai nara program ya meten nanom kana iye kuna mekwa. Kutangiria pun nanoko yon panani mauri FM 89.9. Kwa message nakon dara Facebook page PPA mauri FM 89.9. Yoko nana pun dora message megai. Ni kana kuaki kwangan kurei nongram ngan panani meuri FM 89.9 pe nok kunam me a message ni nikati kiroi na ko yam kurake ke kokan kati kiroi na pe na wanti tinga punga yo nari tari kongram asna kai na ko to korana na ko ya kante pet boys blue me kuna ya to korana rainy day rainy friday
2: Special dedication coming from the College of

0: Yangoya, the mini say. It up with the men that you met there and kinak. The bias is women that I ya, the kindness me or met I car and kinak or men capay and your nabe you. Punaruya, Nayata yaka, my sakas and quadipahaye, kinikonaki yay, imine a yapun tokanikai roy or men dicky capayaya. Ing, or met I car and kinak or men tokanika in the yako roykai, upon that ruin wakinak. On dikiri ile yeye mende ya kapaka, nikarukua ayaruko na yetuko kine ya kuru aria kanta ni ngaya. Enga yu ngani tirungurungu tuwana ya kuwa uwa yon te ya kante mani te mena. Nge wawime uwa na ririki te mani hei. O ipu nda kiroko nte na kuroya na wakini business. Ndiririka rimuina o ya nanga katara kina nikakaya na makuri nte tauteka. O ipu nda kine peruko nte kuro na nunane. Enga yari ya mankatarika na business, me ya manga kapaka na pente itirane. Ganding kay wawimen mewana ririkin meow the mania yo, or ye manga katana pakariken and a makuri no bisinted of deca. Mentetaya yo, or yarikan and makuri. Metakangang and kanye pa, tiaini, ariana tangira. Ariasan yangwaya pa in a karikia babuna. Yes, the karina napen took him meowna. Jero aria ruakin and unto why on rotaki and a makuri. Is what ririki mina, or it met what the mania yo, ni manga katari hiriken and a makuri no bisinted of deca tenua de tay. Mebunna kiroko ntereke na makuri ina nonna na kakatai ya kana tenua tetai ya kane. Tenua teriliki imuina nkia itenepuime isuwa na ririki temani yei. Hoye menga mua nikatari kirekena na makuri ntetau teka. Oantuka nikai payarika na makuri. Mebunsi uwa na ririki na makuri. Hoye menga buwana pia na makuri. Ina nonte puina teriliki imuina. Hopun uwa na tai temani yeo nikatara kena ntena kwansenera. Meya kiroko ntetoka nikai na natai ya kana uwa kane. Oi muina ya manga katara kina na kontena kwa etaka women di Palestine, mea putna kina berikin nena yei. O anto kinte tai uwa teririki muina, nke ini mea pui meto wana na ririki temmania yo, o anjari niaki, pa ana Palestine tiepe ai Amerika. Enge putna ki rukonte para na nante mania yo, nika rukua e rukonte sa, anjariki pa kausuun tiepe ai Amerika. Nte punga yo, au ayakera patan temmania yei, pa yasani meti. Me eti metua uringa kina, me kina kina iruya kain Amerika. Pati menna ayasa kairiri kia ye peristens erangi nikinaki ipukenda na waki ni kairiri. Eng, kwa taya pandaya na peristens Amerika, esakara kena yo. Punto ware Abraham Lincoln. Ayari teriri meika irawe kongoranti ngapu ngei, pa teka paka kete konaki, inapundia indiki pa tepahi ni kawanano. Kona pwisi ikona nora kurakuranda nunti ameta, si men nora kini maisi nikapakana kikona akina, haria kikatutuna kwa, kini katukia menuwa ya kinantepa ya ikanikarike iruna, me ikati imetuwa baina reitana kwa na waki, nikataya, nikarokuwa rekente toka nikai, ketitoko arewa ya kina. Arasa kamia wari Yesu Kristo, itangiria pa, inangana kukurakuranda nuna, nikarina inanum, onanuwa ni meom, po kuonga nikona iwotam, inanu nikangangan temewa yu. Kona bonde ire ni kwaro nikaponga na akia, pa kuwaonga ni kurakura oani wanawana. Itangiria Yesu nikairiko oani buwokiko nungwarokoiko na kontitoka nikaini kuwa uwa, Isaki alikanta ni ngaya meiromu. Mengaya rebubusia, kaukana nomu nikapiane na kwaina, pa inariki papairasti ni meaumu, nikatuwabungu oani nikirani pongi ni meaumu. Yangu ya, nti minisei.
1: Many mean no ram, nam kong ra kimototuan, young way and timinis say, or yakarokoira, narata in ting upon a yo, tepi may sue at minis, mean wayo. I punti metuan pendronico, ra program kakpus, metin nanum program, kikuna, kiatangrek, katangakia, yon banan meuri, FM 89.9. My erem queer, what imetuan dona, no ram, yon banan meuri, FM 89.9, the one thing upon a yo, gana ye kuna meakotangria. Pa nakatangak. Banan Mauri FM 89.9 kwa reitaki. Keheni message na konnara Facebook page. Haya PPA Mauri FM 89.9 ya konana pendeisi kumeikai. Nikana kwa kuna pena unhura ya kinati na wanti ngapu ngayo. Na teimetuan roani kuna programa yu nikana kwa ponte puina wa narata yeres na musrawa yi kan wanara ara program nika akbosa yu. Okay? Ngayari teita para na teimetuan roani kuna wantain rukunna message wa ipun wantain na pera rukunna katangakin kunamte yon panan meuri FM 89.9 na wanting apo ngayon.

0: sina tauro ari kini busmaera meten nano ari tangira kina kona nting apo nga yo ya ka nga ite kana Maori FM 89.9 ya bubusi te kuna ari meta meta prom pai isimeme pa sinang poni kamea una nora nongora yei korapa sepenen tikiroi inanun kaitaran sipangaran ting apo nga yo ya karapa kori ki chunia pipili nrona kita napa nara program kakpusin ting apo nga yo meten nanon program e guna kia tangira kina koyo yon panad Maori FM 89.9 oyo kuna mara kotangiria meta meta prom meiron toware isimeme tanda ninga men nungoram kuna mayo ena pun pen meo yei na nom te ting apo nga yo men nam tabara kote metuan rona yei
1: It's a Lowland Productions. It's me.

Yangoya, the mini say. It took the men that your meter and kinak. The boy as a swim in the daya, the gainest no meter gar and kinak or men capayan to a nave you. Punaruya, Nayata yaga, my sakas and quadipakaye, kinikonaki ye, imain, ayapun tokanikairoi, or men deke capaye. Ing, or meter gar and kinak, your men tokanika in the yakoruikai, apunata ruin wakinaku. On dikiri de yeyem in the Yakapaka, Nicaragua, Ayaruko, the Yatoko, Kin the Yakoru, Ariakantanaya. Enga yungan de Terongorongo to wana, Yakua, yon de acante man at the men. Give what we may want a dedicate money, eh? Or even Nakirogon de Nakoroya and a walk in business. Dedicarimina, or Yamangakatara can and Kakaya and Makurin de Tauteka. Or even Nakinaperogon to Corona non nani. I may Yamangatari can a business. May Yamangakapakan up and date around. Ganding kay wawi meni mewa na ririkin miyaw te mani ayo. Oye mga katana pa kariken na namakuri no bisin te tau teka. Mente tayo ayo, oye rikya namakuri. Mete ka nga ngang kanya pa ati ay ni ariana tangira. Ariasa niya ngoya pa ay nakarikia babuna. Yesi karina na pentuki miyaw na. Njero aria urua kinanunto wai on rota ki anamakuri. Isuwa te ririki muina, oye te imetua te mani ayo ni mga katari kireken na namakuri no bisin te tau teka tenua te tayo. Me bunna kiro kontiri kana makuri ina nonna nakakata ya kana tenuwa teta ya kanne tenuwa teriri ki muina nke itene bui me isu ana riri ki temani ei oye manga mon katari ki reken na makuri nte tau teka o anto kan kai payari kana makuri me bun si wo wana riri ki nem makuri oye manga buana pe ana makuri ina nonte bui na teriri ki muina o bun wo wana tai temani yo ne katara ke nan tena kwan senera me ya kiro konte to kan kai na natai ya kana wo wa kanne Oi muina ya manga kata ara kena nakonte na kwa etaka women ni presidents me apun na kina bere kende na yai. O anto kente tai wawa teriri ki muina nke ini me apui meto wana na teriri ki temani ya yo o ayari niyaki pa ana presidents tiepe ai Amerika. E ngepun

keirouna. Me ikati ime toa baina reita ana kona waki, ni kataia, ni karoko are kente toka, ni kai kete toko are waia kena. Arasa kamia ware Yesu Kristo. Itangiria pa, ina angana kukurakura nanuna, ni karina inanum, o nanuwa ni meom, po kuonga ni kuna iwotam, inanu ni kangangan de mewa yo. Kuna ponde ide ini kwaru ni kapunga na akia, po kuonga ni kurakura, o ni wanawana. Itangiria Yesu, ni kairiko, o ni buwokiko, ni warukoiko na kontitoka ni kaini kuwa uwa, ee Isaki, alikanta ni ngaya meirom. Mangaya rebubusia, kauka nanum ni kapene na kwaina, po enariki papa irasti ni meom, ni katuwa bung, o ni kirani pongi ni meom. Yangoya, ndi minisei.

Men min nongram kunam tokoranan, I just called to say I love you. Yakaro ko iran narata hindi nga pong ayo, ipin si wapu yung isuari kitimini sa inang po tupuin ake. Uri nga na po tupuin na wan narata yedis na wasra ay kanwan nara rawan kakpo sa metin na nung program. Ngayon ipin tim ito anapin roani kon nara program kakpo sa iyo. Nakoyim ko ero kong mga spa roani iran. Nongram yung anpanani mauri FM 89.9. Gana i kunam me ko kutangiria pe na ko yon banani meuri FM 89.9 kwa re tak ke ni message na ko nara Facebook page at VPA meuri FM 89.9 ya kuna na pen dei ko me kai ni kana ko kunam are kutangiria pe na ngura ek nek na wan tinga pu ngayu na tauroi dikin dei tauram asna kai na ko to korona na ko nei Nei pari mea kuna na tokorana. Komaninga Arun.

Kupun tim atuan rona inara program ka kus metin nanum program ge kuna kia tangira katanga kia yon fanani meuri FM 89.9. Am tangi kaya ipun si kuai wari kiti minis enang bote puina kia rata yeres na musirawai ikan wanara rawan ka kus sa yo metin nanum program ge kuna kia tangira kina kaya yon fanani meuri FM 89.9. Sina tauruari kini busmera metin nanuari tangira kina kona. Aya ka ngai te akan te tibetin nanu ayo. Mauri FM 89.9. Ya pupusi te kuna are konsa are ya na ki ro wia kain temusu. Kwaya pa naka mea wei na nou no ngora yei de nga ponga yo. Aya ka itau kuri kinkoye na koim are kwa san do nida napen te nga ponga yo nara program e metin nanum ke kuna kia tangirek na koye yon panani Mauri FM 89.9. Oyo kuna mera kotangiria, konsa ria naki de kwaya me itemosukete, takandaniga meni katangani kuna mayo, aina punipea ni meo yei nanum, nungora, mennam tabarokote ime tuan rona yei na wante tinga aponga yo.

Mene mi nung ram di metin nan wari ya san na kwan ki konsa konsa ari ana ki men de kwa ya me itemos. Ya kara kwa iran narata indi nga po nga yu ay pun si awari ki timini sa ay nang po to pina ki. Arata yeres na musra ay kan wan nara rawan ka kusa metin nanong program di indi nga po nga yu. Ayu ang kan nari yaro ko na pento kina kan wan nang program ya metin nanong program. Ya kara po kwa ni kai tau ko na kwa mkira kwa Sunday time nara program ni kakpo sa iyo. Ay bun te panaligin karapara po ang kaitaw na ko imkira ko timetuan ronira noong ram na rawan pa ni kakpo sa iyo. Okay, metin na nung program men nam tabro ko timetuan ronira yay. Di yon panani meuri FM 89.9. Tira nung kanon na mi ngapong may gani. Tira nung kanon na mui kin na ika kuya yung ay bukin na di takali may pong ayo. Ampong ayo na tauruan gani. Nikakana ko inaw kanon nung ram. Dari tadi ki yang ram yang panan mewuri FM 89.9 kunam makian na dari ni ibukin yang ram tinggal pung ayu aika nakonan kari nangim karo nkaro wakin nakuspangam na wanti tinggal pung ayu tapi yang wano kuham kong ra aika timoto to aki ya timetuan pupuk to kai kanuan yang ram yang panan mewuri FM 89.9 na tawurai lingin data kunam data kanuan yang ram tinggal pung ayu mea kunam tokoran green green grass of home.

Yangoya, the mini say. Yet I would demand the Jomet Arankinak. The bias is women that I ya, the kindness me omit I garankinak, or menkabay and Jona bear you. Punaroya, Nayata yakama is a cast on Quadipahaye, Kinikonaki yay, Imine, and Apun Tokanikai Roy, or Mendiki Kapaye. Ing, omit I garankinaki, or men Tokanika in the Yako Ruikai, Apunata Ruyan Wakinaku. On dikiriri yeye mena yakapaka nikarukwa ayaruko na yatoko kina yakoru ariakanta ngaya. Enga yungani terongorongo tuwana ayakuwa uwa yon teakante mani temena. Nge wawime uwa naririki temani yei. O ipunda kirokonte na kuroya na wakini business. Ndiriri karimuina o yamanga katara kena nikakaya na makurinti tauteka. O ipunda kineperokonte korona nunani. Enga yari yamanga katari kana business. Me yamanga kapaka na penteitirane. Ganding kay wawi meni mewana ririki ni mew temani ayo. Aya mga katana pekariki na namakuri na obisinti tautega. Mentetay ayo aya riki na namakuri. Metakangang ang ganyan pa ati ay ni ariana tangira. Ariasa niya ngoya pa ay nakarikia babuna. Yasi karina na pentoki mewana. Njero aria urua kinanunto wai onrotaki anamakuri. Isuwa tiririki muina aya timetua temani ayo ni mga katariki riki na namakuri na obisinti tautega tenua detay. Mebunna kirokon terike na makuri inanonna na kakatai yakana tenua tetai yakane. Tenua teririki muina nkei tenepui meisuwa na ririki temmani ei. Oye menga muani katari kirekenna na makuri ntetau teaka. Oantukanikai panyarika na makuri. Mebunsi uwa na ririki na makuri. Oye menga buwana pia na makuri. Inanonte buina teririki muina. Opon uwa na tai temmani ayo ni katara kena ntena kwansenera. Meya kirokon tetokanikai na natai yakana uwa kane. Oi muina ya manga katara kina na konte na kwa etaka women presidents me apunna kina bere kenne na yei. O anto kente tai wo wateri ki muina nke ni me bui meto wana na riki te mani yo o yari niaki pa ana presidents tiepe ai America. E ngi bunna ki ro konte para na nte mani yo ni karu kwa ro konte sa ayari ki pa kausun tiepe ai America. Nte ponga yo o aya kera patan te mani yei pa ya sani met. Me iti meto wa uringa kina me kina kina iru ya kain America. Patemena ayasa kairiri kia ya peristens rangi nikinaki ipukenda na waki ni kairiri. Eng, kwa taya pandaya na peristens Amerika, ayasa karakena yo. Punto ware Abraham Lincoln. Ayare teriri meika irawe kwa ngoranti ingapu ngei. Paate kapaka kete kwa naki, enapundia indiki paate paini kawanano. Kwa napunzi kwa na nora kura kuranda nunti wa ameta, si men nora kini maisi nikapaka na kiko naki na hariyaki katutu na kwa, kini katuki. Nwaya kinante payari ikanikari keirona. Me ikati imetua abayna reitana kwa nawaki. Nikataya, nikarokuwa rekente toka nikai ketitoko are waya kina. Arasaka miaware Yesu Kristo. Itangiria pa, inangana kukurakura nanuna. Nikarina inanum, onanua ni meom. Po kuonga nikona iwotam, inanu nikangangante mewa yu. Kwa naponde ide ini kwaru nikapunga na akia. Po kuonga nikurakura, onu wanawana. Itangiria Yesu nkairiko anibuokiko nungwarokoiko na kontitoka nikaini kuawa. E isaki alikanta nikaia meirom. Mangaya rebubusia kaukananom nikapene na kwaina. Painariki papairasi ni meom nikatuwabung ohanikiran pongi ni meom. Yangoya ndeminisei.

0: WSB. Emanena kita karikira ki ay menana banken karikira ki asa ki te ATP banken ki anarta ki te World Bank awai pon naratau te agani kiripes. Teran pon temel ke water is life pon ingaya an ta karikira ki ay.
1: Winta ka nga ngayon sa tarawa pun kainanon teran nimoy e isa ki oye neno. Are ki nimera men naramani pa tangen karaw o men store.
2: Wotan bibita kin kanuan bong naron kurakuran tiriringa. Kira kini ya busintari o tengi buaga arota aron dikin araran aisek. Ndona ki meani, tarakin the service ipukin tiran ya puni mean aurua ki omen kainanua chenobai.
0: Ena bebe dereken tiran aisek, eta urua in taina po omen menu men bibita kini kanuan pongiro ya kansa of tarawa me peson san takarikira ki ai.
1: Aika ita bewa kanuan takarikira ki ai, towana katian wawa misiin nonoran na ikabubura. The one at the McKenzie had 2.5 million liters, or the Kawawa Ipiso, the Koronga 3.5 million liters.
2: Wawa, Katamekin knows in a penny, may Pipun run like a po, in a waka yo, in a non tiririke.
1: Then one, the son of PV farm, a yore in a book of BUB, in Karekia, the Korakora Mentai, Arena Kainanwaki, Bukin Magurini Missin, Nonoran Naikai, and Makuriaki run the South Tarawa Renewable Energy Project, get the strip.
2: Awa. Katina tuan doire in the water reserve for ipondiki. Ena ataki rumi the bottom nome tapa ara water reserve ipontima tuan ni kaponga naki on katina tuan ki roire ina ibukin kaponga naki na.
0: Ayare nan kakawa kana ikare ke pete bota nome nda nda kare kira ki ayo inanan na yatai nu aki ni kavene ipai pun dan na ikapo wai kai. Wasan na tarong rong ta kare kira ki ana wota teise aisa ki na kon kiripes.
2: The South Tarawa Renewable Energy Project kini ka wari rikena at the strip punte wana takarikina ki yon teis e isaki mentai ari ikatia ki pa ina katemerwa aron na waki me ana makuri de PUB yon teis wawa makaron takarikina ki yo pa yay e strip 1 o yay e strip 2 ay atapi ni waki nkai o takantani nga pangana bubunga roy o ina pundang karikia tipitaki me tetemerwa na kontarawa tine ina nume peso o pun kiribes sepanin digi ni ka wari rikian otanakin depa o pun ka wari rikian nepe kapunga nakin depa
1: ay pun ko kongurara nepe kunang dara pa o tayo ako kunan ka para para patira ko akurun strip 1 o strip 2 o tira roy oin tapeya
2: o pun nan me eyang strip 1 gane ipun tapi me katian sola piano si bukin karikian to korakora ki teis e segmentai sola piano sa ikai aki ating kai pundiki ntakawaya po makurun takarikire kai yo e manenaki men the Asian Development Bank ki the Bengen NASA the infet ki the Taudera New Zealand the LCFO ay pun nam Taudera nikilipes strip 2 gane ngaya are ya karabe pe ari kana makuri strip 1 men kasian to korokora mentai ari ina kare kime nana sola piano e ina manga katia kitar itandio DMTC ibeso atu wana nape me bokon tapen strip 2 pun katian po wanis ki transmission poles ake anati me pondigi na ko peso ipkin kapira kin teisia takatinua pun karokuan ka ai ka meo mentis o katian na patapon sas ibukin neka ginika ai kai warangan oye na beto wana me pokon no intapen strip 2 e popoto yon tameno wakin metan win tiepe ke the coastal protection tapen ayo ari ina tapi me kame wakin tirakai kitiene yantare mentis o ayo ari ina kunana pe ni popogi ni katameroa meo tiga me anotapanin o ni kunana pe ni kamenoa metan win tiepe men tiye pepe kiti yapus. Makorona kanda yo ari emanena ki men the Asian Development Bank, the Ireland Trust Fund o pon te tau teka ni kilpes. Ipukin dongorokon takarikire ke yo me anakakamakuri kamkona ni follow ana Facebook page e South Tarawa Renewable Energy Project ke ni kawara opisin the PUB ipeso na wante makuri. Give me the letter S.
3: S.
2: Give me the letter T.
3: T.
2: Give me the letter S.
3: S.
2: Give me the letter P.
3: P.
2: The STSP, ke the South Tarawa Sanitation Project.
4: O kante yung katira si STSP.
1: The STSP punto wala na karikira ng tautea ene na yan na nataraluwa at demise ndeita kime de BUB awa irapatari kitabewa naroon the Ministry of Finance and Economic Development meni manena kime de World Bank ndi maise na mani at the primer wewa de milyon de mani na Amerika
4: o kante yo kani tira ni tagi de nami karikira kyan
1: naiko ang tatawa ng kiyang inakangapun na kia debay account ana tagi de STSP pun karikian katameruan o kamaitan digi rogi ay kameno yan naus on community Nikawa ay kaasan din niya yon sa Tarawa. Uto kaki ya tane makuri jinanon deidei o kari kira kian ayo kono pa yon kati metuan roi roi nro. Awa item makuri me communities ibukin ipitakin o kati metuan tianuan ika kaisak ibukin teme yang roi teisak o tineruru.
4: Iwaran? Jai nang indrapa jenang ini metata roi. O kunani ini kepara para payo wa makoron nani kari kira kian?
0: Wawa makoron ta kari kira kiai patuan apun katemen nausak ya suain tome metemen siwa network. Katian roki ay kapo yan nausa mga katumen nausa ay kain ako na katumen siwa lang. Taka wawa katiakin roki ki on-site sanitation system yan aus o communities ni kaway ka asan tiniya.
2: O ya kawa, ay atake tina kita ni karikira kya?
1: Kaway ka atake tina ki di SDSB on teso payri ki pigini biyaw nani kaay tiyore rike wis atero o way tiya nanaw kosway.
2: Ngayani, ngayak nga ya pundang ko kongra. Oka tira, makuri ayawakin kay yan di STSP.
1: Iti ina to ang kay nung agi tono pa ina kung tinipuy ano kami uno toilet di Kiribas Housing Corporation yon peso. Kaysa kan di main siwa network ayawakin na tang kay yon bigini pew. Ina mga data kinakopairik o peso nsan bigini pew. Diyasa na tang kay men bubong aroy onsan kaukwa kiti wash demonstration moto di KIT peso. Bukin tiyang arayre ina ko yatayin di KIT yon kukakorun tinang sanitation systems. Yawakin na bang kay di sanitation pilots kaya katiyan rogi ni kakatay ay kakakakoro ay kadibuy may tenuwa may siya a kaya nakatiya kinabay yon apero.
2: Tabubusin ako yung mga kain sa South Tarawa kota mi pouto ka na kung namikarikirake at STSP ibukin wayakinan o katimatuan timeo roy, timeo roy o timerurung.
1: Katimatuan roy rin rogi a kaya asan katiya kyan ti STSP o wake yon na pakawayan katiya. Tararwas wan temeuri o tisak inano namita in kapuhanay rogi ay kapuho waikay. Paina titupipay me titupon tayo na. Karina ko'y mayangin ambrok in the green bag. Kapuhana si tiran o ti toilet paper ibukin ti flush in tayo na. Tararwai rogi ay kay narun na po noin ampay. Di po siniurwak in detaya way akwa. Arabis, iminay darikin ti BTC JSS na abisin ti Mactown kwa ni kawai. Ara Facebook page at the South Tarawa Sanitation Project. Ara number 7402619 2. Kambesin rapa o sinabin in tikiroy na nun waiting takay nonet.

0: Memory, Menna Campana, and Vodafone. Pataya and Kai, Yetayan Nakan, Nipakanpo, Yon another born Vodafone, Yankaya Napakanpo, Vodafone, and Montenegro in the room to Samsung at the U6, Nipona to Bubu Happy Merwell, a year in Abena and a case, a Yakapona.
1: Young Kami, who am not given up and Samsung?
0: By Eric and the Kivin, a Kawarikin on the U. Tayo 7, ako po at ipi meruwayo wa po ng kay. Ako po na roi, wapo po ni mebi meruwayo wa. O waran nan? Temoto I 14 at ipo po at ipi meruwayo wa. ZTE 835. Tipo po ni mebi meruwayo wa po ng kay. O waran na pet nan? Tenobi avi 70 at wapo po at itara po ng kay. Ako po na roi, punong wapo po ni mebi meruwayo wa. Tenobi at ipi 80 max, wapo po avi meruwayo wa po ng kay. Ako po na roi may mayna. Wapupua, ono bui meruwewa?
1: Anaya, anaya, ngaya mwante ka nganga mwota phone na aneke. Xiaomi Poco, e wapupua bui meruwewa te tahara pona, ankai, ea popu kitawa na kon wapupua wapui meruwewa. Tablet ai kata roi na nalipeira, ai kata Samsung Tab A9. O ea ponu popu kitawa na kon tini pupua ni meapui meruwewa. Ana Tab A9 Plus. Nipona ai sipupua rupa pui meruwewa. O nipopu kitawa, nipopu kitawa na kon ono pupua ni meapui titara. Kapo ang kai wawa de Samsung A7 o enereke irom teni me apuini present de paka nipo yon nam ka wawa ntarepon at de A7. Irereke nane a my phone at de 17 ne aka kinana ko o tapio wari ki tarepon ai ka tauroi nanon peira. Popa ingai pa yeke o kyo kitaima.

Yangoya, the mini say. It up with the men that your meta and kinak. The bias is women that I ya, the kindness me or meta caran kinak or men capay and your nave you. Punaruya, Nayeta yaka, my sakas and quadipahaye, Kenikonaki yay, imine and yapun tokanikai roy, or men dicky capaye. Ing, or meta caran kinak or men tokanikai in the yako roykai, upon the taruyan wakinaku. On dikiri de yayam and the yakapaka, Nicaragua, ayaruko na yatoko, kin the yakoru, ariakantan gaya. Enga yung kanditirongorongo to wana ayakuawa, yon te akante mani de mena. Nge wawi me wawana ridikit mani eh? O ipun na kirokon tena koroya na wakin business. Diririka rimina, o yamanga katara kina nikakaya na makurin te tau teka. O ipun na kinaperokon te korona nun nani. Ay nga yari yamang katarika na business, may yamanga kapaka na pente itirani. Ganding kay wawi me ni mewana ridikin miyaw te mani ayo, o yamanga katana pekariken na makurin na business te tau teka. Mentetai ayo, o yari kianam makuri. Metakangang ang kanne pa, yaini ariana tangira, ariasa ni yangwa ya pa ina karikia babuna, yasi karina na pento kimeauna, njero aria urua kinanunto wai, on rotaki anam makuri. Isuwa teririki muina, o hiti imetua te mani ayo, ni mga katari kireken na namakuri, no business te tau teka, tenua tetai. Mebunda kirokon teriki anam makuri, inanunna nakakatai ya kana tenua tetai ya kane. Tenua teririki muina, nke itenepui me isuwa na ririki te mani ayi, oye mga mua ni katari kireken na namakuri nte tau teka, o antuka nikai panyarika anam makuri. Mebunsi uwa na ririki anam makuri, oye mga buwana pe anam makuri. Inanunte buina teririki muina, opon uwa na taite mani ayo, ni katara kena ntena kwa nsenera. Meya kirokon te toka nikai, na nataya kana uwa kane. Oye muina ya mga katara kena nakuntena kwa etaka women presidents, mea punna kina periken nena yei. O antoki nte tai uwa teririki muina, nke ini mea bui meto wana na ririki te mani ayo, o ayari niyaki, pa ana presidents tiepe ay Amerika. Inge punna kirokon te para nanonte mani ayo, ni karukua erokon te sa, ayari ki pa kausuun tiepe ay Amerika. Nte punga ayo, au ayahakia rapatante mani ayo, pa yasa ni meti. Me eti metuwa uringa kina, me kina kina iruya kain Amerika. Pati menna ayasa kairiri kia ya peristens erangi nikinaki ipukenna na waki ni kairiri. Eng, kwa taya pandaya na peristens Amerika, esakara kenna yo. Punto ware Abraham Lincoln. Ayari teriri meika irawa ya kongoranti ngapo ngei. Pate kapaka kete konaki, inapundia indiki pate pa inika unganano. Kona po isi kona nora korakuranda nunti ameta, si men nora kini maisi ni kapaka na kikona akina. Haria ki katutuna kwa, kini katukia men waya kina ntepanyari ikanikarikia irona. Me ikati imetua aba inareitana kwa na waki, ni kataya, ni karokuwa rekente toka nikai, kete toko are waya kina. Arasaka mea wari Yesu Kristo. Itangiria pa, inaangana kukorakuranda nuna, ni karina inanum, onanua ni meom. Po kuaonga ni kona iwotam, inanu ni kangangan te mewa yo. Kona ponde ide ini kwaro nikapunga na akia, pa kuwaonga ni kurakura oani wanawana. Itangiria Yesu nika hiriko oani buwokiko nungwarokoiko na kontitoka nikai ni kuwa Isaki, alikanta ni ngaya meirom. Mangaya rebubusia, kaukana nom nikapene na kwa ina, pa inariki papairasti ni meom, nikatuwa pung, oani nikirani pungi ni meom. Yangu ya, ntiminisei.

0: Yangoya, the mini say. It up to men that your meta and kinaki. The bias is women that I ya, the kindness no meta car and kinaki or men capayan to your nabe you. Punaruya, Nayata yaka, my sakas and quadipahaye, kinikunaki ye, imine, and yapun to kanikai roy, or men deke capaye. Ing, or meta car and kinaki or men to kanika in the yako ruikai, apunata ruin wakinaku. On dikiri yeye men na yakapaka ni karukwa ayaruko na yatoko kina yakouru ari akanta ni ngayon. E ngayon kante terungurongo to wana ya kuwa uwa yon te akante maani te menna. Nge wabime uwa na ririki te maani yei. O ipunda kiroko nte na kuroya na wakini business. Nte ririka rimuina o ya menga katara kina ni kakaya na makuri nte tauteka. O ipunda kina peruko nte korona nunnane. A ngayari ya menga katari kana business. Me ya menga kapaka na pente itirane. Ganin ke wabimene mewana ririkini meu temmane yo haye manga katana pekareken nana makuri no bisinte tawteka mente daye yo aya rike nan makuri mete kanga ngan ganne pati aini ari ana tangira ari yasani nyango ya pa na karikia babuna yesi karina na pen meuna ndiero ari urwa kina nunto wai on rotaki anan makuri isuwa tiririki muina aiti metu temmane yo ni manga katari hireken nan makuri no bisinte tawteka tenuwa detai Mebunna kirokon terike na makuri, inanonna na kakatai ya kana tenunga tetai ya kane. Tenunga teririki imuina, nkei tenepuime isuwa na ririki temmani yei. Hoye menga muani katari kirekena na makuri ntetau teaka. O antukani kai, payarika na makuri. Mebunsi uwa na ririki na makuri. Hoye menga buwana pia na makuri. Inanonte puina teririki imuina, opon uwa na tai temmani yo, ni katara kena ntena kwansenera. Meye kirokon tetokani kai, nanatai ya kana uwa kane. Ai muina ya manga kata araki na nakunte na kwa etaka women di presidents me apunna kina bereke nena yai. O anto kente tai uwa teririki muina nke ini me apui meto wana na teririki temmane yo o ayari niyaki pa ana presidents tiepe ai Amerika. E ngepunna kiro konte para na nante mmane yo ni karukua ero konte sa ayari ki pa kausuun tiepe ai Amerika. Ntepunga yo au ayahake rapatante mmane yai pa yasani meti. Me iti metuwa uringa kina me kina kina iruya kain Amerika. Pati menna ayasa kairiri kia ya peristens rangi nikinaki ipukenda na waki ni kairiri. Eng, kwa taya pandanya na peristens Amerika, ayasa karakena yo. Punto ware Abraham Lincoln. Angyari teriri meika irawe kongoranti ingapu ngei, pate kapaka kete konaki, inapundia indiki pate pahini kawanano. Kona po isi kona nora kurakuranda nunti wameta, si men nora kini maisi ni kapaka na kikona akina. Ariyaki katutuna kwa, kini katukia menuwa yaki nantepayari yaka nikarekia iruna. Me ikati imetuwa hapa inareitana kwa na waki, nikataya, nikarokuwa rekente toka nikai, ketetoko arewa yakina. Arasa kamia wari Yesu Kristo. Itangiria pa, inangana kukurakuranda nuna, nikarina inanum, onanuwa ni meom. Po kuonga nikona iwotam, inanu nikangangan temewa yu. Kona pende ide ini kwaro nikapunga na akia, pa kuwaonga ni kurakura oani wanawana. Itangiria Yesu nikairiko oani buwokiko nungwarokoiko na kontitoka nikaini kuwa uwa, Isaki, alikanta nikaia meiromu. Mengaia rebubusia, kaukananom nikapene na koina, pa enariki papa irasti ni meomu, nikatuwabungu, oani nikira nipongi ni meomu. Yanguya, ndiminisei.
1: Stakeholder and Community Engagement Task Force Mende POB Ndona gime ana project aikatinua aikati South Tarawa Water Supply Project the South Tarawa Renewable Energy Project or the South Tarawa Sanitation Project Arakongura ayo ena puputo yon ana services to POB me ana project aikai
2: Yang
3: aku kuawan ni, jauh nak nak tangkain korang yang nak phone.
2: Sirawata pampam TikTok ro neye.
3: Kuirani kong kui irangi ni bebe ti anta ve karawana. Kana kupo ya yo kore itagi na konte BUB na ya nanta ya tripo fuwa ti free line. Kore itagi nga yo ya pundi kena bea buoka. Irangi ni beisi. Sito ba ya kona kainu niya pundi internet o te visa card.
2: Ya ya pundang bebe dirik yan. Ake de na kona koki. Awa ake de beri takati irayin aare. O ya pun topa pun ni nopta gari kainu niya yai. Tekarang aina. Tepakan tai. Tetawano. Tepakana kontai. Aya weyo BUB ay pusagi jome tangko
3: yaman kanyani yaman man to kunin na mga na makuri kie ko na kona ko kukunan kapuan token anytime kasi kakawa kita na yayam internet awam visa card
2: ya ya bun nang kan try ja ka gay ba ya bun nang save ya yau tan
3: pa ya king kai yen ang pepe tang kai ya roya na customer to BUB booking kapuan de token o sa ki singa ya ni me bun dang in tabi on tatau roy tai na
1: Somebody help me. Na poya ang customers na ako the POB ake akapong na the prepaid meter. Kama ako ng kai ni kapoy ami tokens online si men kapong na na mi visa card. Ipac imeno o itauroy ntay na ko. Kauga ang website POB and www.pub.com.ki o na kun the customer portal ibukin na. Yayam karanga. Kupos. Kupuero, emet yam bawa. Data kina koi ra lawan tamakuri yon te number at 344 ibugino program. Kamko na nape nori updates or official information yon na website at www.pub.com.ki. PUB, we say what we mean. We mean what we say.

0: SWSB. Emanena kita karikira ke men nana banken karikira ke asa ke te ATP banken cha na ta ke te World Bank awai pon nara ta te ani kripes. Peran kon te mel ke water is life pon inga ya an ta karikira ke ai.
1: Kuin ta kanga nga yon sa ta ra pon kai nan won zera ni moy e isa ke oye nano. Are ke ni mera men mera mani pa tanke ni garau online store.
2: Wotan bibita kin kanwan bong naron kurakuran teriringa. Kira kin ya busintari o tengi buaga arota aron dikin araran aisak. Ndona ki meani tarakin the service si bukin tiran ya puni mean aurua ki omen kainanua tionobai.
0: Ena bebe dereken tiran aisak eta aurua in taina ho omen menomen bibita kin kanwan pongiro ya kan saaf tarawa me peson san takarikira ki ai.
1: Aikai da bewa kanwan takarikira ki ai. Towana katian mwa misin nororan na ikabubura. The one at the Mackenzie had 2.5 million liters, or the Hawaii peso, the Horonga 3.5 million liters.
2: Whoa, Katamekin knows in Kapani, may pipe on run like a po, in a waka yo, in a non tiririke.
1: Then one, the solar PV farm. A yore in a book of BUB in Karegia, the Korakora Mentai, Arena Kainanwaki, Bukin Magurini Missin, Nonoran Naikai, and Makuriaki owned the South Tarawa Renewable Energy Project. Get the strip.
2: Awa. Katina tuando ire in the water reserve for ipondik. Ena ataki romi the bottom no meta pa ara water reserve iponti metuani kaponga naaki on katina tuagi roirina ibukin kaponga naaki na.
0: Ayare nang kakawakan ay kareke pa ito bota no amanda na takarikira kia yo inanan na yatay nuaki ni kagene ipay puntan na ikapo waikai. Wasan na tarongorongon takarikira kia na wota teise ay isa kinakon kiripes.
2: The South Tarawa Renewable Energy Project kini ka wari kena at the strip ponte wana takarikira ki yon days a isaki mentai ari ikatiaki pa ina katemerwa aron na nawaki me ana makuri de PUB yon days wawa makaron takarikira ki yo pa yay a strip 1 or yay a strip 2 ay atapini wakin kai o takantani nga pangana bubong roy o ina pundang karikia tipitaki me tetemerwa na kontara watine ina no me peso o pun kiribese apanin digi ni ka waririken o tanakin depa o pun ka waririken nepe kapunga nakin depa
1: ay pun ko kongurara nepe kunang dara pa o tayo ako kunan ka para para patira ko akurun strip 1 or strip 2 patira roin o yung tapeya
2: o pun nan meyang strip 1 gane ipun tapi me katian sola piano si bukin karikian to korokora ki teis e isa ki mentai sola piano sa ikai aki ating kai pundiki ntakawaya po makurun takarikire kayo e manenagi men te Asian Development Bank ki dipengen NASA te infet ki te tautega New Zealand te SCF o ay pun nam tautega ni kiripes. Strip 2 ngan ngaya are ya karabe pe hari kana makuri strip 1 men ka siyan to korokora mentai are ina kare kime nana sola piano a ina nga katia kitari itandio DMGC ibiso o to wana nape me bokon tapen strip 2 pun katian po wanis ki transmission poles ake anati me pondigi na ko peso ipkin kapirakin te isiya takatinua pun karukuan ka ay ka meo mentis o katiyan na patapon saas ibukin na ka ginika ay kay warang gani o yey na patuwana may pokon nuin tapin strip 2 ay puputo yon kamenawakin metanuin tiyepe ke the coastal protection tapin ayo ari inatapi me kamenawakin tirakay kitiyan na yantari mentis o ayo ari inakunana pa ni pupogi ni katameroa meo tiga me anotapanin o ni kunana pa ni kamenawa metanuin tiyepe men tiye pepe ke tiye bus. Makorona ganda yo ari emanena ki men the Asian Development Bank, the Ireland Trust Fund o pon te tau teka ni kilpes. Ipukin dongorokon takarikire ke yo me anakakam makuri kamkona ni follow ana Facebook page as South Tarawa Renewable Energy Project ke ni kawara opisin the PUB ipeso na wanta makuri. Give me the letter S!
3: S!
2: Give me the letter T!
3: T!
2: Give me the letter S.
3: S.
2: Give me the letter P.
3: P.
2: The STSP, ke the South Tarawa Sanitation Project.
4: O kante yung katira si STSP.
1: The STSP bunto wala na karigira ng tautek ane na yan na nataradwa de mise ndeita ki me de BUB awa inapatari kitabewa naroon de Ministry of Finance and Economic Development meni manena ki men de World Bank ni temaisi na mani at de primer wewa de milion de mani na Amerika.
4: O kante yo kani, tira mi tagi de nami karigira kyan?
1: Naiko, ang tatawan ang kiyang inakangapon na kiyan de bagi account ang natagi de STSP pun karigyan katameroan o kamaitan digi roki ay kaameno yan naus on community. Nikawa ay kaasan din niya kiyon sa Tarawa. Uto ka kia tane makuri jinanun de ire o kari kira kian ayo kona pa yon kati metuan roi roi ndu. Owa ite makuri me communities ibukin pitakin o kati metuan tianu anika kaisak ibukin temeng roi teisak o tineruru.
4: Iwaran, jai na inga pa jerang ime kata roi. O kuna ni ni kapara para kai yawa makoron na ni kari kira kian.
0: Wawa makoron ta kari kira kiai patuan apun katemen nausa kia swain tome metemen siwa network. Katian roge kapo yan nausa mga katemen nausa ikay na kon na metemen siwa lain. Taka wawa katiakin roge ki onsite sanitation system yan aus o communities ni kawai ka asan tinie.
2: O ya kawa ay na pagitin na kita ni kari kira kian.
1: Kawai ka ta kitin na kinti STSB pun peso pairi ki bikini peo nani kai jore ke wis apero o wai tiana no kosui
2: ngai ya ni ngai ya ngai pundang ko hongra o ka tira makuri ya wa kin kai yan di STSP
1: eti me to ngai no wagi tono pai na kontene bui ano komi uno toilet de kiri best option cooperation yon peso kaisa kan de main siwa network e wa kin na tanka yon bikini peo ina nga reita ke na ko pairi o peso insan bikini peo Yesa na pengkai men bubong roi onsan kau kwa kite wash demonstration moto dike IT peso bukin tiang ara ire na ko ya tiang dike IT yon ko koron tenan sanitation systems ya wa kina pengkai di sanitation pilots ke katian rogin ka katai ai ka ko koro ai ka debu me tenwa mai sia ake na katia kina pe yon apero
2: debu si na ko mi kan south tarawa Kota mi puto kan kon na mikare kira ke at STSP ibukin waya kinan o katina tuan te meuroi te meuroi o te merurung.
1: Kati me tuai roi roi ndo aki asan katia gyan te STSP o ake yon na pe kawaya ni katia. Tararuas wan te meuri o te isak inano na mita in ka poganai rogi ay ka po waikai. Paina te tupepe me te tuopun taina. Karina koi meangin amrok te green pack. Ka pongana si teran o te toilet paper ibukin te flush ntaina. Tararuai rogi ay kai narun na pon noin ampai. Di posini uruwaki ntetai ya wayakwa. Arabis, emena irarikin te BTC JSS na abisin te mekta onkwa ni kawai. Ara Facebook page at the South Tarawa Sanitation Project. Our number is 7402619 2. Kambesin raba osinapenin tikiroin anon wikin takai.

Mino ram gunam to koranan me iron to ware Brian Adam ya karo ko ida narata im de tawa no wepo uri ri yo ai bun si ti tirana ri ki timini so ai nang po ti pime wo wa uri ngani pon ti pime wo wa na ta uro ai tumai ko me tiru ni kari kero ro men pranan ki dibes si bukin no ram am don ro ni ki dibes ro ro na be ma yo te be ki me on na